Emyaka 20 mwetano nga tufuluma nyo kunju nsonda kunsonda buli wamuba wulirizaffe Radio Budat 25 Radio yomuntu wa buli job.

0: nebasindisa nabigere nebeyagala nga mukama amaze n'okubalaga ku kitiibwa kye olwasimbula mu nsiisira bwe bati mukama gye yali abakoleddemu ebyekisa ebyamagero mu ssuula y'ekkumi n'omusanvu tulaba abaana ba Isirayiri nga tebajjukira. Ebyandika bigambye nti ekibiina kyonna eky'abaana ba Isirayiri ne batambula okuva mu ddungu lya Siini mu bisulo byabwe mu kiragiro kya Mukama ne basula mu Lefidimu. Basimbulanga Mukama yabalagidde nti kati wano muveewo mugende mu Lefidimu. Mukama bw'alagira olugendo lwo golooza bakututte kutta. Sabiite ewedde nagamba baweereza bannange. Naye n'abantu ba bulijjo Mukama ayina omulimu gw'ayinza okuggyako n'akutwala ku mulala ng'alina ensonga. Mukama yabalagira nagamba, kati wano embadde muliira emmere eyo yonna muveewo mugende mu Lefidimu gye munaawummulira. Naye mu Lefidimu eno Mukama gye yabatwala mu lunyiriri olw'okubiri lutugamba olusooka lwennyini nti mu Lefidimu tewaali mazzi abantu ge baalina okunywa. Oba ali obaddeko mu kifo ng'ate kye weetaaga tekiriimu. Omanyi ebintu bizibu nnyo. Waliwo abantu abajja bagereesa oba n'ebigambo bino eby'abantu bye baabuuza nga bwana ndawula yabiwulirako. Ku mukisa oba ku bugagga n'amagezi oyagalako ki? Oba ku mukisa n'obugagga okiraba? Babuuza ebigambo ebyo oyinza okwegendereza ng'oli akikubuuza naye nga buli kimu kyamakulu. Oli nakubuuza nti ku mmere n'amazzi kikyosinga okwagalako. N'olowooza amazzi bw'oganywa nga gwali gokka olubuto lujja kwetokota. N'emmere bw'ogira atonywedde mazzi toyinza kubeerawo. Kakati abantu bano baali bamaze okulya ku mmere, balidde ku bugubi, naye batuuse mu kifo ekijja. Omanyi obulamu buno tukkirize tugaane buli mutendera gwe butuukako guliko ekisoomoozo. Bwe twali abato ekizibu kyaffe kyabanga kya byakulya. Kati bakusaba fiizi n'ebikozesebwa ewaka. Anti enjogera y'Abaganda egamba nti okula kwetta ate bw'owona obuto olya mbaga. Ne weebuuza nkole ntya? Kubanga bw'okula osisinkana ebizibu. Naye bw'owona obuto nawe obulabika bulimu obusiru bungi olina okulya n'ekumbaga. N'ogamba ki ekiriwo kyo? Naye bano bwe baali ku mmere balowooza nti bakikubye, naye baatuuka ate ennyonta n'ebaluma nnyo ne baddayo ne bafuukuuka. Mu lunyiriri olw'okubiri nti abantu kye baava beeyo bayombesa Musa ne boogera nti tuwa amazzi tunywe. Musa n'abagamba nti lwaki okunnyombesa nze? Lwaki okukema Mukama? Abantu ne baba n'ennyonta eyo ey'amazzi. Abantu ne bamwemulugunyiza Musa ne boogera nti lwaki watujja e Misiri okututta ffe n'abaana baffe n'ebisibo byaffe ennyonta? Bwe buli baabangako ekintu kye babuliddwako.
1: Musa yalugwamu.
0: Nga balabira ddala Musa yabaleeta kubatta. Mulimu abantu nno kankubuulire ne mu dduniya muno bw'otambuza naye nga bo gy'obatwala olowooza kugamba ne bakufuukira ekizibu. Ekizibu kyennyini ne mu maka ebyo bisobola okubaayo. Waliwo omukazi gwe nawulira ng'abuuza bba nti bwe wali tonsobola lwaki wali ompasa? Olwo ng'ataddewo ebyetaago bingi. Omusajja n'amugamba nti waayi gumiikiriza. Eyewo ez'omumbago bazikuba.
1: Omuntu bazikuba n'akkiriza bankuba ezinjasa matu.
0: Kakati abantu bangi sibo bwana ndawula bali mu maka nga oliya mwe wasiza ninga kye kizibu kye kinene Musa ono yabaleta songa na abantu abamu jobo bajje waba walibwe watyo bwe watyo pressure jaba kuteka ko siganti obaggo wa mulabye nnaku abaya jira badda ne bano bali emisiri nga bakaba tibali bulungi
1: nako ba mulaja niranga katonda
0: naye omukazi nga anasiruwala ajuliza je yanoba
1: gundi tayampisanga bwatyo
0: nomubuza lwaki wavayo
1: nene
0: bano bafanaka abakazi abano ba nga bajuliza je bava buliwe byabatukanga ke bizibu olwale tulabo okujuliza okwemirundi ogwo kusatu ogwaso kaibatu kakunyanje myufu nibe mulugunya nibayombe samusanga lwacho kuleta okufira no kunyanje mirambo ja fejiremeno okuzikibwa nge misiri wali entana nebe gombe entana yobuddu sabite wedde begombe entamuze nyamezo obuddu sabite eno begombe amazigo obuddu lwachi twatuleka eno tunywa ku maziga chiira agobuddu nenga te bali baganywa te bali kayera kukabirira mukama mulimu abantu nga wegomba jewava nenga mukama yakunula mukono gwomubi mukama yakunula mukono gwa sitani ninga omulokole gwomukiriza botuka muno laba kuchikusomoza tovumiria obusa katonda abantu bano babusa busanga katonda ganaye Musa jatu twala jiwali obati waliyo kusajja katweta tubo nyabonyo banedda mulimu abali mu bulokoli nga babusa busa bwe batibagamba neche tukiriza je kiri obanedda tuli abakubuwanguzo obanedda katulwachi tubona abone sawa zino olugendo lw'okuloko kasebo sirwangu lwa kugumikiriza olugendo lw'okununula omwana w'omuntu Kristo yalulinyirako ne ku musaalaba omuli okubona abona okwekitalo kwetanabona abonako alyoka akikwati alyoka afuuke kabaka waaba kabaka negwe tonatuuka ku musaalaba tugende mu lunyiriro lw'okusatu mu lunyiriro lw'okubiri nti Musa n'abagamba nti lwaki okunyombesa nze lwaki okukema mukama neogamba nti baawulira nti abantu ne baba n'ennyonta eyo ey'amazzi abantu ne bamwemulugunyiza Musa ne boogera nti lwaki watujja emisiri okututta ffe n'abaana baffe n'ebisolo byaffe n'ennyonta nti Musa n'amukaabirira Mukama baali batabuse kubanga olusoma nnyoddako Musa agamba nti essalye baali batuuseeko nga bagenda mukuba mayinja byebigambo ebirondaga nti Musa mu nnyolo okuna n'akabirira Mukama n'ayogera nti n'abakola ntya abantu bano babulako katono bankuba amayinja gwe abantu nga baatamuuse zinalabako omukazi eyefungulira mu kkanisa akunamia akunamira omusumba ninga ate akunamya butamanyanga bano butamanyanga bumwambadde naga nti lwaki abantu bano babula katono kukuwa manja mu nnyolo okutaano nti Mukama n'amugamba Musa nti yita mu maaso g'abantu otwale wamu naawe ku bakadde ba Isirayiri n'omuggo gwo gwe wakubya omugga ogukwate mu mukono gwo ogende laba nze nayimirira mu maaso go eyo ku lwazi ku Kolebu nawe onookuba olwazi n'amazzi ganaavaamu abantu banywe Mukama azzeemu okwemulugunya kw'abantu bano njagala tubeeko n'ebyokuyiga wano ebyandikwa bitujjukiza embala ya Mukama nti Mukama Katonda wa kisa ajjudde okusaasira asonywa ebitali bituukirivu ebikolwa ffe ebitali bituukirivu nti naye bw'asungwa teyejjusa kuleeta busungu bwe Mukama wakisa ebbanga lwe wakabuusabuusa Katonda ng'otuuse mu kisoomooza ekizibu olimanyi ebbanga lwe waka ebika olimanyi naye n'otafa ebimu bano nno baagamba Musa nti lwaki otuleeta okufiira wano naye gwe emirundi emeka jewaka tuuka kechi zibu noga manti mfudenze nga gwalibi kagwe alimala bisera
1: wagwe maliriza
0: oze webika tokiriza anti katonda acha kuwanide nego bisera okozechi ofude abantu bano bulibula eri atuuka ngao amaso gabwe tegatunulanga mu katonda wabula gatunulanga mu ntana. Ate sentana yekana ni nini begomba ni ntana yobusibe. Ni begomba emere yobuddu. Yebakubyanga kiboko. Ni begomba amazigo obuddu. Gwe kizibu kikutunuza mabega oba kikutunuza katondo ya kutwala mu maaso. Bano bwe bafunanga kizibu nga batunula luddawa
1: mabega.
0: Aboluganda tugenda mu maaso waluwo katonda akulembedde. Kigambo kikulu nnyo olwaero kyembaleetedde waliwo katonda akoze eki
1: akulembedde
0: mu nnyiriri ezisooka twagambye nti Mukama n'abalagira bagende mu kifo ekiyitibwa Lefidimu si yali akulembedde Mukama ng'akulembedde kiki ekitasoboka waliwo katonda akulembedde nze waliwo katonda akulembedde obulamu bwange gwampuliriza va mu kubuusabuusa zimbo obulamu bw'olwaleero ogambe nti oyo alagidde nti ŋŋende mu kifo ekiyitibwa Lefidimu wadde tekiriimu nsulo n'akamunga lirabikanga ddungu ne mulimu olwazi Yesu olwazi luno olwa Kolebu lwe bakubako omuggo lulipresentinga olwazi Kristo Yesu mwe tunywa amazzi agatakyali physical water wabula amazzi ag'obulamu obutaggwaawo agamazi agasumulula abantu okuva mu bibi byabwe tuline nyonto olwalire ye kibi totamide owuliranga obatonywedde ko owuliranga toliwo toyenze ko owuliranga toliwo kuga waluwo olwazi olugendo tujja keye nyonta lwe lwazi Yesu Musa alagira okutwala abakadde bano babeere abajulirwa nti waliwo amaanyi ga Katonda agatukulembedde tutandika okubeera nga tutambula tuzimbibwa mu kukkiriza. Abakadde bano ne bagenda era mu nnyiriri omusanvu nti n'atuma mu kifo nti mu nnyiriri omukaaga nti raba nze nayimirira ku lusozi eyo nayimirira mu maaso go eyo ku lwazi ku Kolebu nawe onookuba olwazi n'amazzi ganaavaamu abantu bange ne banywa. N'akola bw'atyo Musa mu maaso g'abakadde ba Isirayiri nti n'atuuma ekifo erinnya lyakyo Massa ne Meriba olw'okuyomba kw'abaana ba Isirayiri n'okuba nga baakema Mukama nga boogera nti Mukama ali muffe oba nanti ki. Banga kyawo oluganda mu bulamu bw'olimu bwe weemulugunyiza n'ogamba naye Mukama kituufu ali nange. Me am secured. I do believe nti wendi Katonda akola ki?
1: Waali.
0: Ate nze oba kiki? Tandikangako entwalo za nnwanidde nnyingi. Waliwo abasiba bakumye ebyoto, yani afe, yani azikirire, yani agwewo. Waliwo Katonda akutengabo, taganya kuteesa kwa mubi kuntuukako, taganya lutalo olwo olw'ab'ekyejo kummega kummalawo, kubanga ali nange.
1: Amina.
0: Naawe asobola okuba naawe oluganda. Era naawe akwetaaga akwagala akumanyi akufaako. N'ekigambo kimu kumukkiriza. Munne waliwo ebifo bye baatuma amannya olw'akavuyo abantu ke baakoleramu. Omanyi ebyalo bye wammwe eyo kaakati buli omu atandise okukirowoozaako. Ebimu si bya mirembe. Waliwo wali ewaffe Mitemula. Mitemula ali awo kako saidi awo. Ekyaggunda ewaliyo ekyalo kye bayita Kisalamatu. N'ekisalamatu baasalirangawo abantu era ne bakituuma nti Kisalamatu. Mitemula nga tosukkawo era n'embiro ebivuddeko ewaliwo abavubuka ab'ekyejo abateganga abantu baabakwata jjuuzaawo ngati batuze ba mukakao basatu batuze bekako niwe bokuwata ni baba siba bali mu nkomi nene ekifo kino olwobu ye muno kwe mulugunya kwa abana ba Isiraeli kyatumibwa Masa ne Meriba okujukira nti abantu bano mukama be yali akakolera ekya magero ne balya ne babwegera mu kifo kino nga twakatambula ko n'olunaku lumu bweru tite bajjukidde emmanu n'obugubi Musa n'agamba ku lw'ekijjukizo abantu bano kye bakoze eky'okwewuunya ne babuusabuusa mukama ng'ate yakulembedde kifo kino kankitume Masa ne Meriba abooluganda waakiri ekifo kakituumibwa olw'okukkiriza kakituumibwa olw'okukkiriza okusinga okutuumirwa erinnya olw'okwemulugunyaako nenjala okujjukiza abooluganda bw'obanga olina ebizibu by'oyiseemu kaakano oba by'oyitamu jjukira ebyekisa mukama bye yakolera teweerabira onywezebwa omwoyo gwo mu kufa oba mu bulamu nze ndi mu Kristo munda muiye mu nkolaki mwendi oluyimba kalubere nti omwoyo n'omubiri Yesu kambikuwe newayo nga saddaaka omuliro gujje abooluganda njala kukomekereza ebigambo bino nga nkujjukiza bujjukiza mu lunyiri olusooka lugambye nti abaana ba Isirayiri baava mu ddungu lye Siini okwolekera ekifo ekiyitibwa Lefidimu nga bali ku kiragiro kya Mukama. Mukama waagamba nti tambula byonaasangayo byonna yanjuluza emikono gyo yimusa eddoboozi ly'omugambe nti Mukama ndi naawe nti naye nzikiriza ne mu lwazi muyinza okuvaamu amazzi amalamu n'ennyo naye okusinga byonna munywe ku lwazi Yesu olwo lwazi olulina ensulo ey'amazzi ekomyawo obulamu bw'omu mubiri guno ogw'oku nsi naye ate n'ekuwa n'omubiri ogwo ogutavunda ng'ekuwa obulamu obutaggwaawo twemulugunya tuwonyebonye nnyo n'ebibi by'ensi eno tulina ennyonta ebibi tulina ennyonta etutawanya waliwo olwazi Yesu mw'oyinza okunywa Mukama abanjagalire nga musenga mu lwazi oyo Yesu nga munywa ku lwazi olwo lw'amazzi amalamu mulyoke mbeere abalamu nga bano Mukama bye yawonya ennyonta n'olwazi luno oluli fiziko n'amazzi agali fiziko waliwo olwazi olwo Mukama lwatuwonyerezaamu ennyonta erinnya Yesu bannange erinnya eryo nga ly'amaanyi tetulyogerako kujubisa nife kye tukoledde byakisa byakisa musenge Yesu gwe luli lulyo olwazi baalusanga mu Lafidimu naye ate bwonaaba olulina kinaayitirira ng'olulina oyina Kristo ng'omulokozi we personal savior buluna yagalira ennyonta enaakuluma
1: onywa bunywi
0: Yesu yamalawo ennyonta yaffe era akyagimalawo mbageza sabiti ennungi Mukama abeere nammwe katusabe oli mulungi Mukama era otukoze bulungi tukwebaza nnyo nnyini ku lw'ekisa kyo ky'otuwa era ne ku lw'okwagala kwo tukwebaza Mukama nti gw'omalawo ennyonta yaffe tubeere obutaddayo kubuusabuusa gw'obogamba ntutambule nga gw'okulembedde ne mu kawonvu akaakazibwa ennyo n'omukisikiriza eky'okufa Mukama tuliraba obulamu n'obuwanguzi mu ggwe tusaasire we tukwemulugunyizza naye tusiba amaanyi okwongera okukkiriza n'okunyweza ggwe Katonda ayinza byonna gweko ogulumiza otenderezebwe ffe abaana b'abantu nga tukwera obujulire era nga tukwatula mu bamawanga noera Mukama tweremu emirembe ababadde mu kifo ekyo Lafidimu ekitaliimu mazzi nga bafa ennyonta kabakusabe Mukama obawe naye okusinga byonna tubasabira Mukama abatannasenga lwazi Yesu omuli amazzi ag'obulamu obutaggwaawo baganye okukulaba ggwe Kristo omalewo ennyonta y'obulamu bwabwe tubasabira Mukama kakkanya ebirowoozo by'emitima gyaffe n'okuyaayana kw'ensi oteekemu okwagala kwo webale kuwa gulio kusaba kwa fe tukwe gaida tuwa mkristo Yesu mukama fe
1: amen
0: ile kisechi nje chaka tuanda fe nukuma kuemba wayo mukama wa kumi mukama wa kizo msano uga masuge mukama wa we mirembe no mkisa wakatona inza vyo na chita fe omana no mwe mtu kufugu babereko guwa kumi ugubala vile gulio mkwa wakakano ni mirembe jitagua
1: amen kuchenda munana kumuza munana nechenda mutana kumuza tanu radio budu radio umuntu wabulijo tuwe yanzi zanyo atururu na kuruwa lero mukama totuleka kemebu wa totuleka kwestala ate tugumie tusigalenga tunyerede kugwe kubanga wona wetubera guo kulembera fetugo berera bugoberezi guabada uliriza ente kateke eno tugama ntite westala nyerera kumukama byonna ebibyo yabimanyi mugana nkakoza yasini ugambo utya manye ente kateke eno tojivako veterani sulambaya ugambo utya mama mute nabye wanga tofa mwena mwabali kuberanga kwemuli muganda wange mwanye na zena kato prosi webali kuberanga kuolio uliriza tengero nyumirwa nyo mama wange na mwanduri kasu nilutayua esetara ugambu utia mama wange manyimu kama acha kuma tata wange mwami Joseph Ndaula wesenya mukama ayongera kume bio atebibara tubiraba ayongera janjabe tudamu tuliziganye sabiti eja bio nanga mukama atukumye tuongere tusabe ekisaache mbula mu bwaffe atayongere nokuwa emirimo gye mikono gyaffe omukisa ndi muzukulu wa Nviiri Ndaula Albert tochusa kalimi tugenda mu Sunday special ne super bj tovao.

0: Esawa, wanok radio budu. Esawa, edimwe yokumacha, budde bwa kumalili, webale kuuliriza radio budu. Yongera okukuma obulamu bwonga bulungi, ngomanya engeri gy'oyinza okukumamu. Eno ye Health Tip, wanok radio budu.
1: Gwalina omwana omuto nga naye tosula naye era nga kizibu okumutuukako okumubikka amangu, fuba okulaba ng'omwambaza ebintu ebimu bugumya nti ne bw'aba yeebikkudde empewo tegenda kumutuukako mangu. Kino kijja muyamba obutalwala ndwadde ezireetebwa empewo. Kwagaliza obulamu obulungi buli kadde.
0: Eyo yebadde Health Tip, wanoku Radio Budu.

0: Ake ba mwita bizi mungu original name zinenga muna nge amanya gaimba ba mwita micho kutivyo. Aka imba kako. Baka itabu nesiga ba mwita micho kutivyo. Kunda chiketeli ni mwaya kate msabije zecho pali kuuliza Sunday special. Kutumla radio mdo kula chakabi. Agama tia Emma Vonzi. Wabali kuanga kulia mtu kulabanda videnyo. Emma Vonzi mobile mano gambo tia. Wabali kuanga kulia macha marunji. Kabubi denso gambo tia chotera. Angambia kweninyo kusande special. Sadati ogambo tia kuchaba kuza water tank sawo. Angambia kweninyo. Wabali kuanga kuli sadati. Kujitumla radio budu. Jakilini sise nache ino gambo tia mayanjao. Wabali kuuliza be mayanja batula videnyo kuliza radio budu. Anti micho kutifi yao tulumba musawe dako. Wabali kuanga kuli. Atuge na msawe dako mkwano guange. Jaga na kutegeza kutegeza anti. Mubula mubu no wensi munange. Mulimwe bintuwe munga tibieta aga kumatiza. Kale chize kumuntwe wabulijo. Nti waliwe bintuwe mbio tagenda kole la muntwe amatide. Kubango muntwe wato yuye wato wali. Chini ngangabu kubono nyasente. Mukama katondo mugamba anti akade kano. Mukama mpaye mitwalo kumi. Nomalo zifuna. Chokuwa mutima negugaka, kare singamu kama mpade mitwalo ngabiri. Nengo badomu sabaku we kumi. Akadako. Mukama sabo mpe, hatisti nefune mitwalo kumi, chine chisibu banchi maze. Mukama ulumalo zikuwa. Omutima kagugamba, kati abade taswa kumpa mitu. Taswa kumpa mitwalo abiri. Kati no muntu watu wali. Kale no munange mubula mubu ensibu no, manyanti tewali muntu gogenda kumatiza. Yadenga jebali. Nenga bebatono abamuku. Batono nyo balibati. Nenga, batono balibati. Gwogendo kukolera echi intu, obebi intu, amatide. Kale nonga tunaba kukola chone chisoboka, otukeno kwenda kule mvizi kugwe kolo ugambe munangu. Nkwazi intuo mutono mumatiza. Soka umatize necho, gwengagwe, soka uematize. Uematize gwengo muntu. Winga, wetu sakeo biwetaga. Kubanga bonabi kole romulala, oja kwe sangamu nange ngeira tamatide achaya gale ichilala. Halabanga biyomu kole de, tebimala.
1: Esawa, wano kuredio budu. Esawa, zidi bidi ezo kumacha, budibwe sule sanja, webale kuhuli radio budu.

0: Wamunda Radio Abudu. Radio Abudu at 25. Radio Yomuntu Abudija.
1: Abazadde wamu n'abalabirira abaana. Ekirwadde ky'olukusense kibaluseewo mu bitundu by'eggwanga ebisinga obungi. Noolwekyo, Minisitule y'ebyobulamu etaddewo kaweefube w'okugemesa abaana endwadde zino olukusense ssaako ne lubera okunaatandika nga lumu okutuusa nga 5 omwezi ogw'ekkumi 2026 okwetooloola ebitundu by'eggwanga lyonna. Endwadde zino olukusense ne lubera za bulabe nnyo kubanga zireetera omwana okufuna obuzibu mu kussa, okuziba amaaso ssaako n'amatu era bisobolera ddala n'okutta omwana. Twala abaana bo bonna abali wakati w'emyezi 9 ku myaka 5 egy'obukulu bagemebwa okusobola okubatangira endwadde zino olukusense ne lubera. Omwana wo ne bw'aba yagemebwako muleete ku ddwaliro erikuli okumpi oba awaalondebwa okugemera abaana afune eddoozi endala enaamuyamba okwongera okumutangira okukwatibwa endwadde zino olukusense ne lubera.
2: Jukira okuva nga lumu paka nga 5 ogw'ekkumi 2026 twala omwana wali wakati w'emyezi 9 paka ku myaka 5 mu kifo ewaalondebwa okugemera abaana ewakuli okumpi afune eddoozi endala okwongera okumutangira okukwatibwa endwadde zino olukusense ne lubera. Okumanya ebisingawo kuba ku namba ya Ministry y'ebyobulamu etali ya kusasulira noti 8 noti noti emu noti noti noti mukaga mukaga oba weereza obubaka wa SMS ku bwereere ku report ku namba 85 noti noti.
3: Eddagala erigema olunkusense ne lubera teririna buzibu bwonna, likola ate lya bwereere. Tangira omwana wo mugemese kati. Obubaka buno buvudde mu Ministry y'ebyobulamu.
4: Aba Kazire Health Products bongedde okulongoosa Kazire Diet Aloe Green Tea Drink nga bakozesa enkola ya nanotechnology ayamba obutafaali bw'omubiri okunywera n'okwongera ku immunity yo. Bongeddemu n'ebirungo eby'enjawulo omuli Prunus Africana, Intercessor, Sour Soup, Ekitafeeri era nga biyamba okuziyiza endwadde nga kkookolo ne sukaali nga bigendereddwamu okuyamba okuwagira obulamu bulungi n'okunyweza obusobozi bw'omubiri okwekuuma. Funa Kazire Diet Aloe Green Tea Drink ku shillings 12 zokka okuva ku duka lyonna oba mu supermarket ekuliraanye. Kuba essimu noti 7828 0622. Kazire Diet Aloe Green Tea Drink, tulw'obulamu obulungi.
5: Mbadde nerabidde okubagamba nga ssentebe amateeka amapya okukolola wano nga tuli mu miitingi egyo giba 20 teri kubuuza bwe zikulema nsala ku kibanja geza okolola olabe gwe wewuunye nnyo. Aha, kojja omusango gwe wabadde ogamba
6: ssentebe mutabani wa Kiwalyanga yafunyisa muwala wange olubuto kati ate n'ekiwalyanga omwa omulenzi n'amukweka omulenzi talabikako oba yagenda mu nsiko oba yamuteekawo nange simanyi.
5: Ku kyalo kuno taliiko
6: taliiko naye ne bw'anaddukira Kenya tujja kumukwata.
5: Kati omusango gwo nga bwe guli nti yamufunyisa lubuto kankebere mu kisabo kyange nga bwe aha gumu ebiri esatu ena etaano mukaaga olunaku olusigaddewo nga 13 Desemba.
6: Ogambye mmeka?
5: Omusango gwe olunaku olusigaddewo gwe nkutadde nga 13 Desemba.
6: Desemba 13 siriiwo.
5: Kigwe nanyini musango?
6: Omusango gwange naye si 13 nzeeku nanyini musango gambye siriiwo. Olwo lunaku lwa kibbitu ensi yonna erumanyi.
5: Ekibbitu?
6: Kino ekya radio butu. Kiriyo 13 Desemba omwaka guno. Mulasitoni Gardens kati siyinza kusubwa.
5: Mwatu ate nange mba siriiwo nyina. Manyina okuvaayo mu kibbitu. Kale tugwongere. Naye nga ky'oba omanya bwe gutabe gwa 13 Desemba kati awo gujja kuba gwa mwaka gujja mu gw'okubiri ate awo olubuto lw'omwana luba lukula.
6: Omwana wuwo ng'owa waba omusango
5: ntyawa
6: kakati kireka ate nkirera nja kuba kinkolera bulungi nnyo nti ne bw'onaaba omwana azadde tujja kuba tulina evidensi yennyini ey'enkukunala eraga nti omwana fotokope y'ono
5: ono omusajja omutwe mufu.
7: Ekibbitu kya radio buba 25 yoga yoga.
8: Olw'empereza lumamyo omutindo gwa pogwa mwezo kya amayengo gonna tugwetise kati emyaka 25 weddu
9: ate nno kyaddala
8: radio buda 25 radio y'omuntu wa bulijjo buli wa sande kumakya
10: sande special
8: ku muzike.

0: Esawa, wanok radio bundu. Esawa, ziditano ezo kumacha. Budde bwa manyuka, webale kuuliriza radio bundu. Yongera okukuma obulamu bwonga bulungi, ng'omanya engeri gy'oyinza okukuumamu. Eno ye Health 30, wanok radio bundu.
1: Gwalina omwana omuto nga naye tosula naye era nga kizibu okumutuukako okumubikka amangu, fuba okulaba ng'omwambaza ebintu ebimubugumya nti ne bw'aba yeebikkudde empewo tegenda kumutuukako mangu. Kino kijja muyamba obutalwala ndwadde ezireetebwa empewo. Kwagaliza obulamu obulungi buli kadde.
0: Eyo yebadde Health Tip wano ku Radio Buddu. Manye bifa mu nsi buli wa Sande kumacha okuva ku saawa 5 mpaka mukaga ez'omutundu n'omukugu Kibombo Salim nga kuwa bifa ku mawanga ag'enjawulo mu program Kalimagezi.
2: Nz'omugave muzzukulu wandu gwa Kibombo Salim, teekateeka ya Kalimagezi tugenda kutambula ffenna tutunula ensonga ez'enjawulo nga bizitambudde mu nsi yonna.
0: Kalimagezi
2: bw'otunuulira Isirayiri ebyokulwanyisa byekozesa ng'amazima oyinza obutagiteeka na ggwanga erya Iran. Bannaffe abakuze emyaka mujjukira be twaliwo wano, waliwo kye bayita Operation Thunderbolt, abamu bagiyitanga Operation Entebbe. Kiri kyakesa ennaku z'omwezi nnya, omwezi ogw'omusanvu 1996, ebiseera ebyo Idi Amin yali afuga. Baali bakomando 10 bava mu Isirayiri batambula kilomitazi 14 ne bayingira mu Uganda, bakozesa eddakiika 9 okununula abasibe baabwe. Baali 16, 12 baabazzaayo nga balamu. Eyo ye setting gy'egamba Isirayiri gy'erina.
0: Buli wasande ku makya saawa 5 mpaka mkage zo mtuntu katibeno muma nyingo manya vyo bade tumanyi awo fuko muma nyamanya vigena maso munsi ngo uliriza program Kalimage zibuli wa Sande wano ku Radio Buddu, radio yo mtu wa ulijo. Binji vyo tumanyi vyo ulirobu ulizi mawanga agenja ulo okwetu lole siyo na mwetu ni muguangalio katitulo ulirizo manye tukwa niliza mu program Kalimage zi ukufo kusewa tani zo kumacha paka saa mkage zo mtuntu wano ku Radio Buddu.

0: Please order in the hall and please be seated.
1: Kale mugabi Ben licha bakuza msajja gukoze program ya lero. Wewe ole kumpulidiza. Agamba chi msao sam weyogerere. Fana ya teji nunganga awusina tuka o msao sam neda awusina tuka o naenja kutuka o inshallah webali kuntu sayo kale Professor Livingstone Nsubuga nange nkukonela mwe wale kubela kwe wale kumpliliza songa ate mzee Godfrey Walakira ebanda kabila chote la ndudo kuliza kamizi ingarabi webali kubela kwa ate Mwanje Edi Depita la Disi Lakaye lero guli walulango webali kubela kwa sebo webali kumpliliza chamani wazono na Oeruengo former former chamani wa Lwengo Tawuni Kanso. Kale, webali kubela yo, webali kubela anga, uliriza. Omulunja uliriza akade kankute. Nenka kasanti, waliwe ya funyemu, mulukunga anulu, katia, echo nchile kila mwe, sagala kubawa opinioni yangi. Nenka kasanti, uinacho olavye, gweke njini chotu te, wakati yao, kwebe bigena masu no kubila anga bitambula. Wenjogele la wano, presidenti wa Iran, ya mazido kubila anga atuka kubutaka. Na ye, ya niliziduwa nga mzira. Speech ye ya chusiza na ayogera jiyaba de kumi. In fact, siyo speech jiyaba datu te. Ya chusiza nchusi. Na ayogera na atu alandala. Na ye asobodo kubira nga akolecho. Omulangira mawanda. Mugamba chiba na luingu mba nanda gwe mugamba chi. Webali kubira ko, ndabira maana bonna. Webali kubira nga mtuliza. Akade kankute, omulunja uliriza. Nemba denja gade mbalageko kubantuwa we. Mpolo gumisa tuwezo. Mulukunga na lwechivina chama wanga amagate. Nga beru wabade lutambula buli umbe ya wade speech ye. Lugenda kugolo na kuolwencha liroba umodemo. Ate bila lebi na jao tuonge tuja kuongero kubira nga tuiba bulida. Na yenga benatandise. Nengama nchulutalo wakati wa Irani. Neguange ili Amerika ulicha aliao. Bali ndaba mediator bakata bayinzo kubira nga bayambako ebi ensongeza soko kulete bwegwange lya Iran America yaziganye Iran egamba kitwagala America ezigane mu butongo lengabe ya betwaandika na ye waandike Donald Trump agamba nti akagolo muno nakatwala ba si China kyembetaza ne mvumbo zinabateeka ko za banyigiriza nnyo byonna tujja kongera okubira nga ate tubiwuliriza tuguddemo okuliziganya kulina kulugenda kubala Sunday ate sabiteja nze omugave muzukulu wandu gwa Kibombo Salima abasini sobaka bisobodde kuleta nkaka santi njya kubuleta kuluddako mwana wange Charles Charles ebanda chebando nawe bali kubira ngo uliriza oyogedde kuluno olutalo lwa America ne Iran lwaki tebalutuma lumu waludi uwo eyokusatu kuba kati Saudi Arabia yatandiso okulwana nayo kale atakumira mpira abatukumire awangale masomaji
2: ensonga namba kufu ezijudde okunoonyereza obadde owuliriza program Kalimagezi wano ku Radio Buddu Esawa, wano ku Radio Buddu. Esawa, zili mukage ez'omutuntu. Budde bwa mafumba gabya misana. Webale kuuliriza Radio Buddu.

0: Namutana kasunzeta necheenda munana kaumuza munana ula wenchi abijukira
1: burungi nyo
0: kitegeza no mbako ngankola ki
1: ngo uri
0: ngampuliriza so ensonga yo bwetu bweri nange ni musanyifu okubera wanona ko lwa lero ateno ensanga nga baganda abafu nabakola ki nga we bali balamu
1: amina
0: bwechiri
1: kabugo tuli mu myaka 2-5 ejobuweleza bwa radio Buddu omuntu ayagala okumanya kabugo Buddu ena ajiyingira atya
0: Ah, ugendo lwali luwanvu nnyo lwali luwanvu nnyo Mr. Ndawula kakujukiza ekisookera ddala ku leediyo eno nga bweri nti ya muntu wa bulijjo tetwajiyingiranga mu mukwano ogwo ogw'obuntu obwa bulijjo kubanga ffe abamu abasinga nti twajjanga nga ab'omukwano wano ogategedde so netumaliriza nga tuli mu nnyumba mwenyinyini tukola ki tuwabiragiro mu nnyumba
1: mwasooka kuzanyira mu lujja
0: okitegeera
1: tugalukaga muli mu ddiiro
0: so nze najja ndowooza najja n'embaziira ne Suuna olw'omukwano gwe nabalinako naawe obajjukira olw'omukwano gwe nakola ki gwe nabalinako n'ensooka mbeera omuwuliriza waayo so bwe nava mbuliriza wa ingo ye bwe nava mbuliriza ate ne nfuga
1: omukozi wa nga muli ne muganange abudu
0: sima banji
1: tumanye nti nyendo ali kaka bwe kiri
0: so nze radio Obuddu jeanzija ate ne nfuga omukozi wayo natandika nga nkola katayira mu programu ya mbazira tone Buddu Club Mix ekiro tina yatandikanga sawa mukaga paka sawa 10 katumuna mwenda tayikiranga nenkola ki nenkwata marobozi gabantu bwe navamu nengera mu dance party ya Suuna Ben
1: you know chakola kiro
0: aha chakola kiro olwo kati atoyo mujempa matuka atende mapa muchakaze
1: nikakuleta muchakaze
0: nindi cha muchakaze twakolanga ne Sophie
1: buchirwa
0: ne tukola Sophie akolanga ne Antonio
1: ne Tone
0: aha
1: na kola kone Mark Dominic kola
0: kone Marka ni aha ni kumaka namu amalobozi bwechiri so kati atawo jemva ne bansula mu bebere nera ko kuzanya bubebere bubebere atayikira wana
1: awa no sisira
0: ata awwenva atende bampa kwa gabauliza bantu bamanyiti nakola ko ne kadoma
1: tebachimanya
0: nakolera ddala kadoma nganze kadoma nze tata wake nze tata wa kadoma emyaka ndoza jali muenda nawanga lewa ne emyaka muenda so emyaka muenda sirina kintu chenevuma ku radio Buddu babulo okujjako okunkuza okunfuula omusajja kuba najja ndi mwana nga ndi muvubuka amalala g'ekivuko okamanyi nenfuuka omusajja ekisookera ddala leediyo eno okuyigiriza okubeera omuntu butya bwe weeyisa mu bantu bw'obeera ku leediyo kasita oyingira mu mulyango gwayo essomo erisooka butya weyina okweyisa mu bantu y'ensonga lwaki mubalabe mumutesiza mmeeme tekifa kubawuliza be musanzeeyo naye oba oluusi n'empisa z'abakozi oluusi bazijjeeyo butya bwe weeyisa mu bantu so kati radio Buddu nagitwalako ko butya bwe neeyisa mu bantu oboolyawo kyentambulirako ne ku ssaawa eno
1: obukkakkamu
0: obwo bwekuyigiriza wano ku radio Buddu ndowooza nze nalibadde nga nti bw'oyingirawo obanga ayingidde mu pulayimale
1: oyingidde essomero
0: pya kati neetandika okukubangula mpola ndowooza y'ensonga lwaki abawuliriza ti leero osobola okulyandawula mu pulogulaamu nga mukyakaze n'omuwulira nga aline mububebbere nga singa gundi abanga akoze eki ng'avuddewo kitegeeza nti tebakuyigiriza kintu kimu bagatta ebintu bingi nti kisigaliriza era ki somo
1: weewaawo omulungi awuliriza oyo nno ye Kabugo Sadat bw'atyo bw'ayingira Buddu akugambye yatandikira mu takisi naye nga muwuliriza wa Buddu nnyo aginyumirwa nga mukama bw'akola ebibye n'ava mu mulimu ogwo olwo nga mukwano gwaffe ng'atupangisa emmotoka ne tuvuga ne twevuga self drive nga bali ne munne Abudu kati ate n'ayingira mpola nga ya muntu gwe twalina ebiseera by'asobola okutalika n'omanya nti agenze ekyamuliibwa avuddeyo agenzeeko ekyotera avuddeyo agenzeeko ekalungu kwegamanga asobola otuyunga mu mulimu ogwo ogwo n'ayingirira ku ogwo twamutandisanga wakugezesa kumba agenda okunywereza ddala ekintu oyo ye Kabugo Sadat

0: Mugana nkabugo
1: wajisewo
0: ebanga le twabera mu buddu nga tuli nawe tuina ebintu bingi buddu eno wajira bange ekola mumanya ago buddu ge yateekamu biki byotunulya noga nti buddu mumanyi gayo kino na kino na kino ebikoze mu bantu era abantu bibagasiza.
1: Mr. Ndawula, ekisookera ddala ddala kyendeewunya ku leediyo buddu ekitali walala kwe kutegeka ekibbiitu. Ekyo ekintu mulaba ng'ekyokusaaga. Naye ekintu ky'okuddiza abantu. Ogwo omutima nga guli gwe naggambye omutima gw'oyingiza wano. Kati emala neegukwata omutima gwayo omugabi ate
0: neegukwambaza.
1: Nze bukyanga nva wano ngenze nnondoola bannaffe tukola omulimu guno oba bwe mukola omulimu guno mwangirira ku mulimu guno kugamba makampuni amalala kizibu okusanga omuntu akola ekyo ekintu okuddiza omuntu wa wansi
0: tekirinawe ekiri buddu ekikolayo bulijjo
1: so kati ekyo nkyewuunya then ekirala kwe kukwata emisomo n'egitwala mu byalo neeyigiriza abantu butya be balima neeyigiriza butya abantu be balina okubeera ne famire zaabwe ekyo kyo bannange nze nakati nkyewuunya era nkibeebaliza saagala muggyeko kigere njagaekigere kisigale ku muliro mpaka oba oli awo bwe buwangazi bwe tulina
0: obutukuumye
1: emyaka egyo gyonna oba oli awo bwe buwangazi n'okwongera okwebaza dayirekita MD nti munnange weebalire ddala tojjanga okwo ekyo kyoddiza abantu oba oli awo bwe buwangazi leediyo ne bwekolaki
0: bwerina
1: naffe gye tutambulira ebbali osanga omuntu nga yali akulabyeko ng'akyakumanyi kitegeeza naffe tweyisanga bulungi mu bantu aba bulijjo so ekyo leediyo buddu egende mu maaso nakyo
0: biki byewasinga okunyumirwa mu pulogulaamu ze twakolanga mu fieldi nga ze muteeseza mmene
1: bannange lwakuba pulogulaamu eyo tekyaliwo nze yasinganga okunyumira nnyo
0: eri mpolampola
1: pulogulaamu twagendanga mu muteeseza mmeme naye nga tulinamu obutundu katwe twagenda nga tukolamu ne malistop oba ojjukira banne nanyumira nnyo walawe nanyumirwa ye mwami mulembe simanye oba abawuliza bakyajjukira mwami mulembe
0: bannarakayi
1: ndoza abali erakayi muzijjukira ku mwami mulembe banne twanyumire mwami mulembe twasangayo twafunayo emikwano twafunayo okuyiga
0: nze bwebulu empita mulakayi bampita musawo
1: okitegeera okiba nti twayambalanga eggando twayambalanga eggando netufuuka abasawo kyokka nga ate bwe tudde eno ate tukola emirimu gyaffe so ekyo nakyo nkyakijjukira nakati nkyagamba bannanga abantu bano so Mr. Ndawula sina bingi byenyinza kugamba leediyo buddu wabula okugyako okujyebaza obwebaza
0: weewaawo okyali ku leediyo buddu ey'omuntu wa bulijjo tulino ne Kabugo Sadaati obulamu bwa buddu nga tutambuza emirimu oyinza kubwogerako ki wabunyumirwangamu ki
1: nze nganza omuntu esooka nafunanga sente wano saakolerangawo bwereere wano najjangawo sente
0: mu bakozi be nainterviewinze badde sinnafuna akaŋŋamba nti nafunanga sente
1: wano najjawo sente ate nga nyingi sente nazijjawo kyekisookera ddala ate nga kyekikulu kubanga ffenna buli gwolaba abweru oba buli gwolaba ayingidde ekibuga abanoonye
0: sente
1: so wano najjangawo sente ate oba oluusi ne zitutwala mu kuyiga butya bwe weezimba so wanajja bwe nafunawo akasente nenjiga butya bwe neekola ki bwe neezimba weewaawo najja ndi mwana muto kati nga leediyo kyeyina okunteekamu bw'ofuna sente ozikola bw'oti nezivaamu kino so ekyo kyo nkyenyumirizaamu nnyo ekirala banne twafuna emikwano leediyo yatugatta teyajjawo olutindo nti nze nti nga gye nava mu takisi nti naali badde ŋŋamba nti kati natuuka n'enkula kati nti eri sikisobola kukola kikuddamu kunyumya nabo naye kuyigiriza okusigala nga oli muntu wa wansi oli muntu wa bulijjo nga tewali njawukana naki nabantu banno oba nabaganda bo so yensonga lwaki nti wano nkyayina omulyango ogwange wano bwe nzija ntuuka guba muggule so etuyigiriza obuteeyisa bubi yensonga lwaki bwe tugenda ne tumala emyaka gye tumaze ate tuddanga ng'abaana
0: kubanga woova toyombye
1: era wodda yensonga lwaki kati bampulira ng'oggyeko ne kino twesanga n'abakozi aba ne tusigala ng'era tuli baamukwano ne tugala ng'era tuli bumu ekizibu ekikutuuseeko ne kituuka ku
0: bannokuba
1: okitegeera banno ku leediyo newakubadde tobaawo ne bafuna obuzibu era n'ojjanga omwana waawo ate ne bakwaniriza so ndoza checho mista anaula
0: chicho yogera kuka police center waliwe tuwabira anga waguru
1: wano ala zichukiza police police yo chenji chukirako yali inga kureze de sima yobo chaji
0: kureze
1: de bo ya tuuka anga tuwa inamoru naku unakula forwe bia fayo nga bulioma ya ambala chakola chi
0: chayagada
1: chitali chabu chitali chabu lijo obo ya onga nga suna bena jidemu karega ngo seka no gweri kati obo ya onga mazira ya jidemu sikati kati ngo ganage sija genga nesiba walu walu naku nsubuga nsubuga obo mjuki ya ringe editor ya jira komo boarding nga yesi vya neka na akaba cha
0: nse
1: nari mfude kwa gamba nti oyo chesta jia kuwela vila kule dienu ye kule zede banange ya nyumela chida chesta jia kuwela vila kule diyo ye end of ya pate simanyo obe chari wo ni end of ya pate banange ya liye nyuma ya liye nyuma nyo
0: temuloza
1: kubyamirimo
0: neka timuze kusanyuka
1: ne masaka mujivuddemu wabola muri yeyo ibano basupa bijje babisanga babisanga
0: yo muze yajja kubizawo
1: fetwa ngawa tugende kama tumale na kusatu
0: radio
1: yagabudde radio yagabudde tugende mbale tumale na kutanu radio yakoze echi yagabudde chesimaiti ekyo bachi chaliwo twagenda ke kalangala
0: ikalangala
1: twatuke kalangala tuza twagenda lwaku chemanya chibitu chagwara waku lwakusatu tugenda kulwo kutanu kulwo mukaga kusande okitegedde tuliyo tudigida tuchakala tulya sende za mukuru
0: gama nti omukuru adiza abana basa
1: omukuru adiza batwalya sende soka babije tebabiraba bayinokole nyo kubitukako bayinokole nyo kubitukako ebyo mugambi bayinokole nyo kubitukako
0: ebyo balabe kusanyu bafu na ekizibu nti COVID engere je yagira ama kampuni manji ya gata ata aganyamu kwe kulaba ngatibani nafuna sanyo elio na ema nyi nti kampuni zize mo kutani kukwezi mbampola
1: kutusabe inshallah ichilala bane na nyumiru wanga bubebele nzewe natula ngo kuzanyo muzanyo agafe bubebele nga tuzanya echintu echiri mumuntu chetuwala bie katabasi ngate mamanyi bubebele uluachi wali bubebele katuwale mkusaji nochiga mbaba uliza bubebele oyu nti twaza nyanga dale chintu echa abadde mbantu
0: nakati
1: ne tujja tukisomese oba tujoba tubangule tugeze waluwa abalwanye waluwa abalwanide ku muzigo nga tujja ne tukizanya wano gwe nofuna mwe kyo kuyiga boba wakubye omukazi nomuleka notadamu
0: nokula gwo byo nsobi
1: so simanyi obe ntekateke yo chagenda damaso kuzanyira dawo mulamu ogulu ku muntu bomba mu chakikola
0: amina omayiga obudde nakuzinira nokufuna chovola bachintu ali dakadde akadde ka okufuna chintu ali dakabanga kwaka te munne kati nakuzino walinya madalo ovuga bazungu kati obudde obana butono
1: obudde bogira bo siza kula buntu neera moto chewunyisa nze mu moto kazo nazye mpangaliramu ekisokera daze kastamba nga olukoleza nga manya tinira kuliza radio buddu nsinga nyo kuliza sports soyo kubanga ebisebisi ngeje ntambula ebya chiro avugira mukoga ntambula mpuliriza abantu bemmanyi omanyi radio enyuma nyo kuuliriza nga bakola ko bamanyi oba wale okagenderere
0: kubanga ayogere ekintu nokumitiriza
1: kati atudde bwati kati agamba bwati kati nze chimpuliriza radio buddu nti abakola ko mbampuliriza baganda bange besa sobola kusuulirira besa sobola kumala kadde nga sibawuliriza nga bwemba sibawuliriza ebyaddala nkola musango so nze ndi sigala mpuliriza radio eno mpaka
0: ngo muntu bichi byogama nti kino nchenyu miriza mu radio buddu nti amazima ebanga lye nakola radio buddu kino nenyumiriza ndibwenti lwa radio buddu ndibwenti lwa radio buddu nafuna kino lwa radio buddu
1: radio buddu esokera da yantekera with edala
0: yakuwa madala
1: yampe edala jeninya waguru nesobola okunoga chenjagala Inze Mr. Ndawula sijja kulimba nze bwe mba ntambula abantu bakuyita ingini ya sadati no katino atene chewunsa kuyita bato mumanyi
0: nga to mumanyi
1: nero esonga ati fetu ine nombolo akalombolombo kaffe titewe siriza ku muntu bubi ero chuka noga no muddamu bwo mumanyi bato mumanyi so yantekera weddala ekirala jeni mukukola kati nze manyi Mr. Ndawula nkola ku kitongole kibayita eri kambiyo tongole cha mupira Erikambio mukumi bili mukumi na musanvu ya jawano. Bwe jawano kuredi obudu ne ndoza hulonyo ya baositinga. Nage naliwo kulaliwa mukaga. Nage nembeo nempulizo muzungu ebya yakola chi?
0: Ebya
1: ayogera. Bwe yamala okwogera actually ngatana bakogera namutekera te kubate wali bakozi twali wonga babiri basatu. Ne mutuza we yali atudde ne mara ne nindo wa sports si ne mukwasa kuwa sports si ne bakwatagana bwe twamala yaita zina motoka. Na ina kamotoka kange kalunda aganya kange ne mubuzo dawa ne mvuga paka ji yakola chi ebisondo zabalinga kako ne mvuga paka kako omusajjo yasigaze namba yange Mr. Thomas bwe yasigaze namba yange yatuka kasera na mpita mbegatteko mfuke driver wawe ndo siraba connection ndio dala lye gamenti yanti radio yatera wechi
0: dala
1: radio wentera we dala mkwatagana ne kitongole echo
0: paka
1: kaka mva wano era nadda mu kitongole echo paka chechi gamenti chinunji chenafuna nafuna nafuna omuntu yabwe nava wano kuga nafuna bwe natula nientebe kirangeri ya yedde waka kugamera linadda waka eri nadira dale waka ngabwe nava wano
0: ndi
1: waka
0: tweyanze atena fetu kwebaza nti eri nyo chali kuumideyo omuntu ava wano natuke eri nakola amanyanga nena kati ochaliyo atera ochawerereza dala bulungi nti bendera ya fetu sigala twenyumiriza
1: kya kubanga zirabwe nali nva wano
0: achatu wanili
1: chenjaga lokujukiza nti nagenda mbokuva wano ndoza waita umaka gumu COVID natula natuka COVID bwe yatuka jukira nali na kadi najikomyawo uniform nazikomyawo neka njagana kuchikiza akantu kati bwe yatuke yo bajja balangira nti abakozi ba radio bakirizibwa okutambula onga kadi najizza na uniform najikola chi najizza natembeeta nenzija paka ngantuse ku radio buddu ne nyingira mu office ya programs manager ne mugamu kama wange wategedde akasati kange obocha akaina wali kampadde akakadi kange obocha akaina wali kampadde nange ne nzungira okwo omwami tiyambirira muzibu nya ajumalu yakwata ebintu byangabwe nabimuwa matunga bichari wona pa uniform zange bili na pa ne kadi yange kadi eyo kwenda zungira covid na ngababona babona ze nakadi mbulago kuintambulira so singa nali neisa bubisali zize ku radio kujifuna singa nali wapi sambi era pia mira tayaji impadde atera nabakozi
0: yandi kwera likira nga nafe twaona
1: muona nabakozi bakusange bakomawonga batula miti bagane gundi atambuze sati yafe so bwe nafune sati eyo era nintambulira mu kitibwa chayo nenji tambuza bulungi nyo era nenji za ntuka kasiranga covid akwede nenji za omukona ga nedda eyo kati iyo jitwalire dala ne kadi jitwalire dala era by the way ne mabega kawo na jipostinga koko ku mitimbagano kadi yange njagala nyo kubanga yamponya bingi mwabali nga munyuma nga batudde nzenga na kadi yange nzunga
0: ndozola bibala
1: sibya bibale oro oro sibya bye ochitegedde kale no byebyo Mr. Ndawula
0: wewao omanyibo tuba tukole emirimo gino
1: yeseo
0: nga abantu mubulamu buno obwabulijjo mubeeramu ebisoomooza ebbanga wamala ku buddu biki ebyakusoomooza
1: ebisoomooza biringa bina bitaano ekisookera ddala program zenakolerangamu katayira nti oluusi natambulanga ekiro okunoonya amaloboozi
0: nga boyina ogajjako oyina bafu na kiro
1: nga nabafu na kiro nga toba tegesewo toba gambe wabulo ina bagwa abudapti jenga wo mayinti abantu basindu ongomo oluusi ngogwa na jukira budde bwe kya bavako babanje kati ngo kubanyonyola obatuze mu ekigambo radio tugenda ku radio
0: bakole
1: choyagala so nawo walinga wo kusomba
0: no, tugenda kubera kutelevu live kati tuli mu program bweti
1: baba langa kulianga otandise ochamuse de ngabinyumye atawo ne basaka bakuwa malomozi
0: ngabe uli bakulianga
1: okali
0: ku radio
1: kwa nagulanga olus jukira nagenda vanga une moroka za radio wa tambula ne mukale ya radio kati wali no tuninga suno bamba zira kati bagenda kulianga ali eri akuyita
0: biyagala
1: femisa ndalo twatu afuno mukisa ndi ebanga twakolera ku radio tewali TikTok ngabo ojiraba kati tewali radio nyo ngabo ojiraba kati nti wani waliwo waliwo nti bwe yabanga radio yali mu kitundu abantu bakuwanga
0: ne babeerawo
1: bawulie biki byokola ki byoboyogera then ekirala kyesijjajja kugamba okusomozebwa okwaliwo kwe okukoleranga tugeze oinawo programu enkuba etonya obujijindi banno bali mu kwebaka gwate ogenda kujja kukola ki oinawo okuzuka obootya oinawo okujja okukola ekirala obutawosa Ntiredi okutwa redio toina kuhosa
0: obanga musirikali
1: toina kuhosa obanga bolubo fira kuchi
0: kumulimo
1: nechisembayo kwe kufirwa baganda bange bitwa itwa wangala bitwa itwe manya nze sija kulima mu istandawula nze nina abantu bena firwa anonga baganda bange dala nga nemba nsirikirira nemba looza nze byalinge byokusaga Dickson inga afa Dickson oyo gola bayajjanga nomulaba ngo rooster ina manyine ngazekola ngakuri omutima gumuluma naye nga awuliriza tayinza kumanya ati Dickson azokukola naye muki mukovu nalaba nawangala Dickson oyo ne muyiga ke kintu kimu nti yayagala nnyo omulimo nnyo yatuka kusaga manti kati agonze naye nga achayagala ero
0: okulima
1: ne batuka abakuru bamugamba ne bera ye waka
0: umula musala gujja kujja
1: naye nga kintu kimugamba genda ku radio
0: oyinokola
1: so Dickson yannuma nenzira ko ne firwa lukanga
0: Chris
1: lukanga nafuna ekizibu nti mu wiki mwafira twata akatula mu meeting nga ntandi sokola naye nga ya editing ebintu byange kati oro banzi jam office ya mbazira bampe ya
0: kwasa
1: lukanga banga kati lukanga
0: ya agenda okulo
1: jonebyo nabi kubanga jukira ebisebyo twayina mu kutugo bayita Uganda Radio Network okugata banamo uliyo bonabona mugwanga kati ngera computer yabwe tula mu office ye kati ngabyo nab amauli gonna gojeyo ogaleta nogawa lukanga nafuna okusomozi bwanti wiki je bampa lukanga bamutwalwa kwa meeting zitutuzitula mu lwokuna lukanga nafa ku Sunday nga nalese amauli kulomo kaga ageditinge ne bakwese muti afudde ku sawa nya nga tabikoze na bikola wabula nga yaga tugenda kola betugenda kola betugenda kola ojabbi funa
0: mu mazo kola program ya mwe
1: odama kule simu ngo liwa kabaga munna afudde iyo shoko nakati nchajira ba
0: Lukanga yeye atushokinga nyonyo
1: nakati nchajira ba bwentula bwenti ndaba lukanga
0: waluwa abakera no mulaba
1: okitegedde
0: nagamba omayi agamba mwana njagala genda ku wajaja lukanga mwana ngenenda be obutunda bwange mwana
1: yakagule pichi yali akagule pichi bintu zenna ku nga satu
0: omanyi yali lukanga atenga ne lije yaberanga yagendanga jajjawe bamwiri yali lukanga
1: bwo twaziika
0: Yanshokinga genda ko wajaja lukanga mwana ndabo
1: lukanga yanshokinga mukama amusonyi
0: genda tugenda yagenze mu butunda
1: mukama amusonyi ebya musoba ko omulala gwe sinza kwerabira obulamu bwange bonna iyo muzeyi asanyisiraje magambo
0: veteran
1: oyo abatuuliza kyenjagala mbatangaze mu muzeyi asanyisiraje magambo yabanga jajja waffe nga tata waffe mu radio nga Mr. Ndawula oliingira ku reception ku mulyango olugula ku mulyango guingira radio
0: nga gwososa
1: akamaso gwo nga kuita changu wano salamu aleku kakati ekikulese wano okimanyi kola ekikulese kola kyoyina okukola ekitali kikyo kikole tokikola
0: kikwatako
1: wano radio
0: bakugambi
1: kola kyebakugambi okwa ebyo bigambi byakukomeke bwayingira nga bwo tiraba eraba bano babije abakajja tebamusubwa obuta buli akagamba ako yabanga yakogeranga mukusaga nate kabanga ku
0: saga naye nga atakugamba
1: kole chikuleso okukola wano
0: ekikuleso okugana ngochimanyi nti nchimanyi chikole mubudde bwacho obutuufu
1: okitegedde inze
0: sigaddo birekera
1: inze muzeyi siraje oyo natuka ne ngawo manyi nakola wano nga ndi muvubuka kati natuka ne mfukira dalo muvubuka kati nemva ku dini yange nemva ku kusala kati na lumuna api nangamba sadati kubanga nga tojeko kubanga twali tukola wano ati yali mukwano gwa kitange nyo kati nanga apitanga omwana jangu wano lwato kya sala nangamba ati kenzira mu butakusanga ku muzikiti kenzira mu butakusanga mu swala kenzira mu butakusanga mu jama oja kumendegera kati ndozo omuntu akuteka ko wode ndoza obo manyi obuyinza bwaba akuyinako ndi mwenyamivu okubanga omwami osikyamula bakumaso mukama jayi
0: bingi bya yakola ebirungi
1: byo bingi bya yakola nze mzee siraje oyo yola bayakola ekintu ku muzikiti eyo nti wichi katonda jamu yitiri owo mwichi katonda jamu yitira mu wichi nga emabegemu ku toilet zo ku muzikiti olwafunana omusala nakwatako sente zi nage nako ajjako toilet bili nateka mu tayirozi gwe kye kintu okimanyi yakwata sente ku musala nagenda nagula gugundi ezo
0: tayirozi
1: nagamba baziteekako era nze nato izenda banenga ati eyo neno ezo gundi ezitayire ziliko za Hassan Siraje magambo
0: Mungu amusasire.
1: Kati wali omutugola banga yekatonda amoyi tali naye batudde bwe bati.
0: Mungu amusasire.
1: Ze Siraje umbula mirembe nsigala kunyumya
0: ako. Ate yatumodolinga nnyo wano.
1: Okitegedde?
0: Nga muzadde.
1: Okitegedde?
0: Era nga akuza naga muganda wange nti kati fa abakuzeemu ko ku myaka naga muganda wange nti kino bwechi nti ye tukole bwetu tine bwetu tine bwetu nti ye bwoto haji bwogame nti ye katuchikole
1: katuchitandi
0: nga tayomba
1: kati okitegedde so misandala
0: atengere mwagabe takayana
1: tasobola
0: bibye bya mpola ne Mungu echa chimubalire sadati no chichechirala choyinzo gamba abawuliriza nga techirekeka
1: echitalekeka nze mbewunya okubanga bacha abawuliriza mbewunya okubanga bwe nabaleka ate basigala bacha abawuliriza kitegeeza bye mufumba oba yembatu sako byanagwano
0: amina
1: byanagwano
0: amina
1: nyonyonyo
0: ekibitu kiryonga 13 December
1: eh
0: tukoze tutya woli
1: nino kujja omanyi misitanda wa kinaba kyesita gambeze sobo nafuse salongo
0: sokolisi
1: salongo
0: kabugo sadat
1: we bali nyo ekitiba kyo basalongo nachamba atera nachijja wano
0: naye
1: ekitiba kyo basangira na kijja nubigira wana abalonga batudde wana
0: kati nange mazokutegera nja
1: kubaza okitegedde
0: kubanga kati chaka kigoberera
1: andozo kirabi
0: eno ye company je nchasinzo okumanya nti eina basalongo ebadde eina basalongo
1: o okategedde so
0: twaina omugenzi salongo Johnny Jones
1: kitufu
0: nga tuina Haji Umar Useka Samba salongo
1: madimbuko
0: tuina madimbuko salongo kamadi salongo
1: okitegedde kati
0: bije salongo
1: no yaye ndoza ulira
0: kati gwe
1: okitegedde
0: tubula mu banalongo
1: taye kati yababe bije babije zina lekamba size one zina lekamba musiki dono yali bajewa neze namuleka muwaddo mukisa
0: nayate wamuwo mukisa taye na kusoka yo
1: chanjawulo nagala soke nengera nange njaku njaku baze nalina manya
0: nalina manya njagala azala abalongo nga naye twakolako naye Sheikh Musa Kigongo ne wankubadde mulongo naye njagala naye abazala
1: ekitufu nebo omusanga nebo bo mutambula abalaba abatambula abagala soka ti Musa munaze nakusose ze nakusose nakusose ekyaje sijaja kwerabira ndawe ekisemba yo lady yenu ya nyuma bane twanyumirwa bane twacha kala twanyumirwa
0: manager Onyango
1: bane
0: omulembe gwa manager ma
1: kubanga abantu bamanyi ti fetwa funo mukusanga tukola ku radio bili nga zili mu radio
0: best
1: fetwa funo mukusanga nga tukola mu radio bili nga zili mu radio chokanga ateli bogera luzungu bali bogera nenga te fetu ku best bagera nga yolo fetwa twakola nga zombi atenge li twogera yo Luganda nga bogenda yo nga bagati azze ngo yogera Luganda longo fuluma ogonda omusana go okitegedde kati babije mbagaye fetwa kola mu kampuni nga muli mu radio bili nga tezo na tuzikolako nga bakuulira eno bakuulira neno okitegedde
0: nze nenyumiriza nti bakama baffe bonna betukozeeko nabo batuyisizza bulungi
1: nnyo
0: ne wankubadde emirembe tegyenkana
1: nze misandawula wano twali mutyafuna mukisanga gwe nafuna lumo mbandi bukoma nsimbi MD ansanga nga akutta omuzindaalo ayimirira okimanyi kyojjukira nti yanjo kya ataano naayimirira na uliriza abajukya twatamane mungamunga mainte motoka ngo jigula ne soko jitumbula abatebe ulira kati alabe motoka ngataita ku motoka zi ajiraba weli agamba ye kola tie bukoma simbi kitasa achama agalo kuyanga abatali ku radio nekola ka programu kanga nekagwa kabanga dakika 15 kwa 2 nekagwa bulungi na pita
0: ugendoge na mukama wa badde ku
1: na mukama wa nange badde ko nange badde ko wano kale kakati soda uyo nasa kukulecha mitwala katonona abagebe nagera womba lekeyo kati zendi wa mukisati nali mfunye kuseleza omukulu nga siza amusala
0: siza amusala
1: atenga nyinji nga nyinji kuba omuntu mu 12 mu 10 na mu 15 na 15 kuwe mitwala 5 nga toga koleredde wabula akasimu chamani
0: wewao muganda nge sadati tuwe yanzi zanyo tusigala tuwe nyumilize ebiseera bye twakola fena ebyo byo bisigala mu byafaayo nti twabinyumirwa nnyo
1: muganda otuula wali nga tojja kuwera biranga mutudde wali kubanga redi yene ina abantu abamanyi abayiseeko wano banji ereza abantu banji
0: simanyi mukama obaana ansaasira nenfuna kubukirwa Sophie
1: iya alabi Sophie kati nato wera bide Sophie walwe ya soko walwe gundi ya soko kula ni suna kumacha bamu ita
0: Sauda Afrika
1: Sauda Sonsomola iii Sonsomola Sauda yonaji oli salamu alaikum wala kumatuzla
0: umunuja ulizori kuchenda muna na kumuza muna na nechenda mutana kumuza tanu radio budu radio yomuntu wabulijo enteka teka ya fe ya tuwejuka nye miaka abiri mweta no jared yobudu bweti yono bweta ambude tuba deneka bugo sadati ya likataira ya zanya agafe bubebele ya itira kumu mchakaze ya itira kumu seru kere unayonga ateka ya marobozi kwe gamba wano tugama antieno tanuru budu tanuru boji ingira muba kufumbira dara noja
1: na yeka doma achariko
0: kaa kadoma mwana kadoma ya tabu
1: nagenda na ye kadoma nagenda na ye
0: mwela murunji mwela ba
2: Ayayayaya nasanga mfumita wiso kasule chechiriwo
0: chichi vibe ngaziri waguru
2: hey obiera bidde anti 13 to December today mu Lastone Gardens echija bwemi
0: otegeza chibitu cha radio buddu
2: ataka ti obiera bidde so kontira kuano airtime so ken kubira bo mchalo bo nanyino bategeza ngo budde kuchali
0: obaddo chimanyi no mwako guwedde wansaba airtime ngo kubira abantu bo baje mu chibitu no tansa sula so kompeza ruri
2: ii nae nawe kasule omanja bozi banayo banayo linga atali musajja bino bintu bya chibitu tuyambagana si chokasu
3: Joani
4: wanji
3: Joani ngenda muko anaeto nkole ebyaluli
2: kasu wage chevankwa gala
3: Joani nawe tonnyonyogera choke byo no bye bikunta mya
5: chibitu cha radio buba 25 yoga yoga
6: tukunda tuluguma tukunda tuluguma tusindo goma tubwa tukidansi yonna eno ye radio budu radio yomtu abulijjo
7: health tip brought to you by crystal water in partnership with Insambia Hospital.
8: Some of these signs and symptoms need medical attention. These include dizziness, increased weakness, and fainting. And at this point of time, you need to attend and seek medical attention in a hospital.
7: Health tip brought to you by Crystal Water in partnership with Insambia Hospital.
9: Kati gwo mulimi alima n'ekigendererwa ekyokufunamu tota wana na birala byonna funa ekigimusa kya budu organic fertilizer osirike gwo mulimi w'emmwanyi emboga butunda nyanya ebitooke n'ebirime ebirala ekigimusa kya budu organic fertilizer ekyobutonde kyekina kutuusa ku kirooto kyo tekikoma ku kugimusa bimera byokka wabula n'okuddaabulula ettaka neridda bujja kisange mu maduuka gonna agatunda ebikozesebwa mu kulima okwetooloola eggwanga okumanya ebisingawo oba ku noti musanvu noti musambu chenda munana chinana muenda atano mutano budu organic fertilizer chikole wabarona agro business center SMC limited abasangi wekabali bugonzi

0: okukolola wano nga tuli mu meeting egyo giba mitwalo abiri teri kubuuza bwe zikulema nsala ku kibanja geza okolola olabe gwe weewuunye nnyo aha kojja omusango gwe wabadde ogamba
1: sentebe
2: wangi
1: mutabani wa kiwalyanga yafunyisa muwala wange olubuto kati ate n'ekiwalyanga omwa omulenzi n'amukweka omulenzi talabikako oba yagenda mu nsiko oba yamuteekawo nange simanyi
0: mukyalo kuno taliiko
1: taliiko naye ne bw'anaddukira kenya tujja kumukwata
0: kati omusango gwo nga bwe guli nti yamufunyisa lubuto kankebere mu kisabo kyange nga bwe aha gumu ebiri esatu ena etaano mukaaga olunaku olusigaddewo nga 13 Desemba
1: ogambye mmeka
0: omusango gwe olunaku olusigaddewo gwe nkutadde nga 13 Desemba
1: Desemba 13 siriiwo
0: kigwe nanyini musango
1: omusango gwange naye si 13 nzeeku nanyini musango gambye siriiwo olwo lunaku lwakibbitu ensi yonna erumani
0: ekigiitu
1: kino ekya radio buddu kiriyo 13 Desemba omwaka guno mulasitoni gadenizi kati siyinza kusubwa
0: emwatu ate nange mba siriiwo nyini n'okuvaayo mu kibbitu kale tugwongereyo naye nga kyoba omanya bwe gutabe gwa 13 Desemba kati awo gujja kuba gwa mwaka gujja mu gwokubiri ate awo olubuto lw'omwana luba lukula
1: omwana wuwo ngowaaba omusango
0: nti awa
1: kakati kireka ate kirera nja kuba kinkolera bulungi nnyo nti ne bw'onaaba omwana azadde tujja kuba tulina evidensi yennyini eyekukunala eraga nti omwana fotokope y'ono
0: ono omusajja omutwe mufu
3: ekibbitu kya radio bugwa 25 yoga yoga
4: esawa wano ku radio buddu esawa ziri musanvu ez'omutundu budde bwa malya ga byamisana webale kuwuliriza radio buddu
5: emyaka 25 nga tufuluma nju ku nju nsonda ku nsonda buli wamu bawuliriza ffe radio buddu 25 radio y'omuntu wa bulijjo
4: omuntu atali mugunjufu n'omugunjufu omulabira ku bintu bingi nga byonna byekuutiriza ku neeyisa ye ye aba ffe omuntu biki by'alina okukola ne by'atalina kukola okubeera omugunjufu ebyo byonna wano mpogo mutugunjuke okuva ku 7:00 ez'omutuntu mpaka 9:00 ez'olweggulo wano ku y'omuntu wa bulijjo radio buddu
6: zezo zennyini essaawa ziri musanvu zennyini ez'emisana kwanirizaako nnyo ku 9:08 9:05 akawumuza 5 www.radiobuddufm.com eri bannaffe abali emitala w'amayanja tubaanirizaako nnyo tutandikidde wano enteekateeka yaffe yatugunjuke mpaka ku 9:00 sikakasa nti wanaabaayo leero ekitutaataaganya wadde ekimu bwe kiti tujja kubaggusa nze mulangira Kalema ateereddewo giteekateeka okujanjula aye tulabe engeri gye tuweeyongera okubeera abagunjufu mu ggwanga myaka 25 nga Radio Buddu ekola enteekateeka eno kubanga nabagamba dda ze zimu ku nteekateeka zinnansangwa zikasangwawo zikaawukadda mu nteekateeka ya Radio Buddu twebaza omukisa guno abakulu nabo baateredde dda era kyenneekakasa nti nabo be bamu ku bakaawukadda bannansangwa bainteekateeka eno yatugunjuke batutambuza emyaka egiwerera ddala ddala ddala era olumu neŋŋamba ndawula n'abakyaza mu pulogulaamu twejjukanye bakubuulira we baatandikira pulogulaamu eno n'okuba nga kati omukama Katonda akyatukuumye ng'era tutambula ffenna nsaasira abafunye ebizibu okulwala byonna mukama Katonda ayongere okubajjanjaba mukama Katonda ayongere okubagumya fe yaba wano okwetoloola wano ekibuga Masaka tukyalaajanira omukama akakuba akatuwe abantu basimbe ku bijanjaalo ate abantu basimbe ne ku kasooli bitalo nnyo eby'omuyimbi owerinnya Moses Matovu mukama Katonda asaasire omwoyo gwe ate amulamulire ku birungi ebyo byamukozesezza ku nsi mu myaka egyo enfa gye yafuddemu si gye waligaye nti mukaddewo afeemu naye bw'atyo omukama ye bwe yageze twegumye tube nga tuli abantu abalambulukufu mwami Namugera
7: so
6: yamusa kubawuliriza bakakasi
7: neyanze ebye abalungi abatuwuliriza twebaza Katonda ate yazeemu
2: na tukiriza ni tusubira okudamu okuliziganya onako olwaleero mu programu eno esemba mwezi guno mwendowooza
7: si bwolowooza tuddamu kulabika mwezi gwa kumi kama Katonda nga kiriza sije tuyitame kulugusa bitungo tungo
2: mbabuuzaako ndi musibye mutya nno mbeebaza byonna abava mu kereziya mukulikeeyo yagala okuyozaayoza kulisayo bonna bonna abaabadde ekitovu mu technical school institute
7: mwabadde era mu mmere tewabaddeyo kamera
2: simanyi ngeri kigembeera mu mmere
7: kukale mu mubitafutafu
2: kakati naawo twabadde kitovu awo nga tuyozaayoza twebalizaako Katonda mukwano gwaffe munnaffe nsosoreti waffe Father Kizito Florentino Matovu yawezeza emyaka 25 netwebaza olunaku lweggulo mwenna ababaddeyo tubakulisaayo ate ne Father Kizito Florentino tukukulisa kubanga sebe emyaka 25
7: mubuweereza
2: ate n'obuweereza obulimu n'obukwakkulizo obungi mubuweereza bwetulina wano abatuwuliriza nti obuweereza obukwata obutereevu ku muntu bwetaaga obwegendereza bwanjawulo gamba ng'obusawo
7: obulimu okugunjula kyoba ogamba
2: nsikunjula kwokka n'okukola ku muntu yennyini ng'okola ku muntu kubanga bwoba okola ku mulwadde oba togunjula naye oteeka okubeera n'obwegendereza kuba buli mulwadde alwala lulwe mempisa ye ebeera ndala n'obugunjufu bubeera bwanjawulo ate gwe nga tewali badde nga ate gwe ovaako awo obuzibu abo nze bwendaba bagamba gwe bayita direct service n'olwekyo tukwebaza twebaza bonna bonna abamuyambye oba abayambye okulaba nti omukolo ogwo gutambula bulungi abalungi abatuwuliriza abalina ebizibu ebitali bimu tubasaasira ate netwongera okubasabira ate n'okubagumya kubanga ebizibu byennyini byetaagamu okuguma n'oguma n'oga nti sinze nkisookeddeko bya bulijjo abafunye ebirungi mwebaze Katonda waliwo abafunye abagole oba abafumbi beddigobe n'ebirala ebifaanaganako bwe biti nga bwenva okwogerako mukolo gwa ssanyu naye ate n'ogwessanyu guyinza okuvaamu ate ennaku oba n'okusuula obugunjufu abawuliriza abalungi naddala abawuliriza pulogulaamu entugunjuke tubeebaza era mbagaliza okuwuliriza obulungi pulogulaamu
7: tweyanze ge yewoomutima Namugera Francis Xavier ya Citizen
2: musukulu wa Namugera Kakete Bali
7: kembadde neerabidde naawe erabidde akaana mu omusanvu
2: akaana mu omusanvu sikeerabidde nkeerekedde
7: hajati va ku mukulu Namugera abuuza kubawuliriza ate tweyongereyo
8: nisebu nkwebaziza alhamdulillahi rabbil alamin mwebaza jalla wa ala weyatwatisa obulamu okutujja kusabiri otutuusa kwenu nga tukyali balamu tumwebalize ddala n'obulamu kyabbeeyi kubanga abagenda bangi awe waffe mu Kisuuna muliraanwa wange mbadde ntudde n'abakyala tugenda mu musomo eyo gye mvudde okujja wano ng'omwami muliraanwa wange bamuyita mwami kati ng'afudde naye ensi eno nzibu nnyo mbuuza afudde nti omwana w'omuwala yamukubye ettoffaali
7: omwana owe gwazaala
8: ye yamukubye
7: ettoffaali
8: yagenze mu lusuku n'ayunja mukandiizi
7: omwami n'ayomba
8: omuwala n'anyiiga yayunze mu
7: omwami ye yayunjiza mu lusuku
8: omwami taata w'omuwala yayunjiza
7: olusuku lwa muwala
8: ate muwala ayina yakinga taali mu kibanja kya kitaawe
7: olwo kandiizi kafuusa amangu aga kake
8: kati kandiizi musajja wato omusajja ge nti takalidde nakaya kubadde tekannabakwengera obaka naye ngaukuyangamba allah atumusaba atusaasire atuwa okutegeera omulembe guno gulimu ebintu bingi nnyo kati oyo bwakyo bwafudde naye ngaomwana we yamwekubidde ettoffaali n'alimu kuba allah kuyayisiriza omutwala mudwaliro gye yafiiridde kale nsaasidde nnyo bambi ebamuliraanwawo mwenna bateesa batuukako mawulire ngawulidde ate era ndi musafaali yagenda kusoma namu abata natu kano msuma aba wasita msuma ugula ni kumasijidi sala pumunyendo ndese kutambula bulungi abata nagenda mugende aba ine vizibu mba sasira alina aba ine sanyo mbebali zako na hite tuchisusa abantu aba imbi muafiri duwa nyo muami oyu
7: matofu
8: yaba daine nyimbe ziri muama kuru
7: kwe gamba
8: nyimba zoyo umami zivade zirimu evi gamba evi tegele keka
7: atenga tezikoye
8: atenga te iha vionina kubanga
7: kubanga vosanga ulu imbo ulu tambude miyake jiri makumi ana
8: nga luchi akola ulu alero
7: nga nakate bachadu digidira kwa abo mrembe
8: waka ngu gantivavule segulo kare na mwemula vye nyoro nsongeyo sabala basasire ya msoni mwe ya sobia ni fichitegeza vile watu gamanti luata gwase gwasiga doro ungoza kupagudako balamsa nechila msa isingu vile unje ya salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
7: tuwe anziza nyoye hajati salama mutuba na batu gendo kutambulo lwaliro munteka teka ya fene ya tugunjuke nga tugunjuke amusongezi talizimu banange tugunjuke ebintu bingi nye bigwa mu gwanga muno naye nga byonna bitubanja kubeera bagunjufu omuntu bw'oba ogunjuse waliwo ebintu byogenda obuuka ng'olinga atabitegedde kale tugunjuke nja kubagamba tugunjuke endowooza ngenda mwami namugira bulijjo akabira akatabo ka muvubuka agunjuse nabadde nti nkule wange eyo naye nkalaba nkalina obata andike ono kasomera ku bantu kati nga tujjamu ekowe ngali mu mutugunjuke nga tukatulisoma abantu boyongera okuwulira kubanga kali mu ebintu bingi
2: nyo
7: bingi
2: nyo
7: olwalero titwagala nnyo kulonza lonza Hajjati ne mwami namugera
2: yeso
7: kitugenda okwogerako katujiite ensobi esoka kuba nsobi oluvannyuma ensobi eyo ebigivaamu byo biba tibigimanyi mu nsobi era akonsose kabagamba nti eba nsobi kuba omwami omufumbo jaga tuwesiga menyo kumufumbo kubachala si nyo nyo chiri yao mwami umufumbo wavamu bufumbo bwe nade bali nibu waba nga musiramu wadaba siramu bakirizi wabana ni inga bawowe
8: yeah.
7: Nibu wade bali kumucharo umulala atali uwe nazala yo mwana eba nsobi era chovola wanti mbuka tulichi febate kako na ninyu kutezo satu mwami na mugira ya atero zogira kugababade watu saze umu ingiza mwekerezia kutiketi ya bate kake ninyu kutasatu aine lala ntimulwade iru eba nsobi na yensobi yeno ato mwana abata avunanyizibwa ku nsobi eno
2: yeso
7: ye musajja watoba mukazi watu enzijaye abazze kati mwami mnamugera njagala kusoka nawe omwami agudde mu nsobi eno kubanga ajigudde mu bugwi
2: yeso
7: afunye ye zadde ezadde eryo liba liyingira butereevu mu kika ky'omwami
2: ye yeah.
7: Si kyekyo
2: kituufu
7: era atuumwa n'erinnya naye omwami ono asale magezi ki omwana ono azaaliddwa ebbali okuleetebwa obulungi ewaka mu maka ge ku lujja lwe mu kika kye nga tatabangudde waka emirembe gye gisigadde we waka asale magezi kikubanga ebiseera ebisinga ekyo kiviirako amaka agabadde gateredde entende okutaataagana bamaama baffe bano bahajjati kasita awulire ekyo tomuleta uwano, tomuleta uwano. Mwana na abange ya zomu sangu, atai no kuja kuchikache. Tuwabule omami ono. Mbagambi walimu kusoka ka disclaimer kwa temokera vila. Nti nivera nchi, nsobi. Na ate nsobi tibajigonjo ulanachi, na nsobi. Omami ya ino kuleto omwano ono, akule nebane, tumuwabule.
2: Yes, sir.
7: Omwami azadde bweru. Awulirize omulamwa gukwata. Omwami azadde bweru. Asale magezi ky'okuyingiza omwana ono mu famire ye. Ng'emirembe gyonna gisigadde ewaka.
2: Yes, sir.
7: Awe tuli.
2: Sebo webale.
7: Mm.
2: Njagala okusooka okutegeeza abatuwuliriza.
7: Mm.
2: Tiri gye twatandikidde.
7: Mm.
2: Wagambye nti omwana oyo wabeera mudini gwenange jetusoma bwage bwatwalibwa mu kigwa okufuka omwana wa Katonda na uwekerezia
7: okumuyingizamu
2: ateka ke kigambo enukuteze esatu nga wazo abatuwuliriza enukuteze esatu mulangira Kalema agambye nti ziba zinzo kulaga nti mulwadde
7: mulwadde iyo
2: yaha na ye kitegeza nti obufumbo bwe
7: oba mweba obufumbo mwe yava
2: obufumbo kitawe mwali
7: mwe mama we
2: aha inundi ekisinga kiba kya kitawe kubabo nati bayinza kubeera wa munga omwamu wama muna wandufude eno nona anavu eno
7: nga bonna bagatte yeye kankubuze na kumuza singa fena tu baba gati
2: aha
7: naifu na umuchara nga mugati
2: ee
7: webali siwe wange nangi ndi mugati
2: ee
7: faza batu mwenye nyola
2: aa okugatibwa okugatibwa teba kwazika teba kuwa mulala kuwa kukuo kukuwa kwa mwabiri
7: ee
2: kakati wahiwe mbadendaga nti bwagenderi kitegeza nti amenye endagaano irigo irigare azadde irigare
7: amateeka ebiragiro byalaira
2: aha
7: abivuddeko
2: abimenye kari babamuga nti irigo chokubiri kitegeza nti era omwana oyo tazaliddwa mu bufumbo butukuvu nga bwe tubuyita ekyo kakati nkimazi kakati Omuganda agamba tiakali amagwa
7: ke kamanya kagachusa
2: kakati gwe azadde omwana
7: mumbereyo
2: muvunanyizibwa abo okulaba omwana oyo omutu tena kumutwala bambatiziza obudde obugamba nti otuko okugamba nti ntuto omwana musingi afuuka omwana wa Katonda n'owekerezia kitegeeza nti awo otandikira okakasa nti omwana oyo ojja kumukuza
7: ali ayagala omuteeka emikono mwotambulira mukubo mwotambulira
2: kakati awo wenkukamira nti akali amaggwa kati buvunanyizibwa bwangenze namugera azadde omwana oyo okulaba omwana oyo mutuusa atya nti mu baana bali
7: abalala
2: bemugaseeko wali kaluma nywera
7: awo
2: oyina okusala amagezi okulaba ono munno wembadde mugundi wembadde mutambula ate omuzza otya omutima oguzza otya naye asobole okutegeera nti wagwa mu nsobi ate mu nsobi eyo omwana oyo tayina musango
7: ye tayina musango
2: ekyovulaba tina ekereziya ye emuyingiza mu kereziya
7: era tegaana era bakubuuza ali atya nti mwana ono si
2: kakati ne bakugamba nti ne bakomekereza n'amujulidde tiwetegese okuyamba ku bano okuza omwana oyo
7: netegese
2: kuyamba
7: nze
2: banyamba ko buyamba
7: nanyini mwana
2: batuyamba mu ngeri zonna ne baba bagatte baba bakuyambako kakati obanga omwana avane kubuyinze obubwo gwe mwaba muzadde natuka n'okumuyambi kitegeeza ti omwana oyo aina ebbeyi nene mu nsi mu kerezia ne mu bulamu buno bwa bulijjo kakati naawo gwe gwazadde omwana oyo olina okusala amagezi ani atuukirira omanyi obuzibu bwe tulina oli wamala okuzaala okugwa mu nsobi ng'eyo nze bulijjo ngamba nti ntera okwogera ekigambo ekira nze nkikkiriza nze sigamba nti kiwandiike naye nze nkikkiriza nti ensobi eyinza okuvaamu ekyokuyiga
7: ensobi
2: naye kiba kyakuyiga
7: era tuyigira mu nsobi
2: kubanga lwaki kiba kyakuyiga osala amagezi ensobi eyo gyewava gyewagwamu ogiyisa ogiyitamu otya ate nosigala nebikutaba kutabanguka kwamaka nosigala ng'ate era towebuuse awo wali kaluma nywera kakati gwe azadde omwana oyo kyosooka okumanya nekyo jja mu gundi omwana yasigadde nga mwana ye mujjuvu omwana talina kamogo
7: mujjuvu era kimukakatako okugenda ku kikaakye
2: kimukakatako okugenda ate era gwoba okimutu sikukakata obukimututtemu kubanga gwenyini bwemba edda simanyi enaku zino abyennaku zino bo balina ebyabwe engeri gye babikola naye dde omuntu omwana bwe omulenzi omuntu bwe yazaalanga omwana nga akyayina kitaawe ng'agenda butereevu ewa kitaawe n'amugamba ti nakufuniddeyo omuzzukulu nsaba linnya olaba kati watutukira okugenda okusaba erinnya kitegeeza nti omwana ye amaze okujja takyayina kimubanjibwa kyonna kati ebisigadde ebibanjibwa bibe gwazaala omwana kati oŋŋamba nti nkuwa magezi ki nasosiringa nti akali amaggwa amagezi ago nga bagakuwa naawe ganoonye ozaala odde ozadde omwana kyosooka okugamba nzadde omwana wange kakati era wa kika kyange ali mu baana atalina njawulo n'abaana bali
7: mwana wange
2: kakati obuzibu bwe tulina
7: n'erinnya namuwali abamutima
2: nalisaba nkugambye nti eddala
7: nalisaba ne mubakulu
2: abagatuma abenaku zino naye

0: ndi aize loku aize loku lyange linya liyo lira nayinga bogendo nonyo mutuba esiga ngatere elimuli asiga tala nayinga lyachika irabali kibali bagoberera erinyeri wali wamanya akataziki akatatumi wa masiga madala
1: atenga bagoberera nengeri amanyago abagalina
0: aha
1: omukulu gwe balika
0: balika kakati ebye nabyenna ebyo obimazi kati nonya muno oli wewagulako n'ogenda ofunayo omulala tajja kuba musanyufu ekimugaana okuba omusanyufu kubanga omunye endagaano
1: wava ku biragaano byemwakola
0: byemwakola wamulimbye omuliddemu olukwe kakati ate ffe kyetukola oba kyebakola ate ye kwe kuddira ensonyi n'azifula obusungu n'ayagala okukozesa amaanyi
1: omwami Haa, nyeda kunyumiza ya kantu wa masoko.
0: Olidi, na ya gano kweze sama anji.
1: Uwe, anti uwe.
0: Aha.
1: Yesemaka.
0: Yesemaka. Na ya, enda gano. Uwasema katibu menye enda gano.
1: Kubanga iba ya babidi.
0: Iba ya babidi.
1: Mwenane mufuke chintu chimu.
0: Nimujiteka kone. Kulikone waliwe enda gane njogere. Na ya enda gane mpandike.
1: Nemujisako n'emikono mulujjudde.
0: Mulujjudde.
1: Misana.
0: Wasira
1: bangayo gwe baga sekisa wemu.
0: Nange simulabanga.
1: Kuba nze omugole gwe nasemba y'okulabanga gumukerezi yanga bamugatta. Zaali 12 naye nawo kuba yatonya nnyo emmoloka ne ziseerera abaali ba munaana.
0: Kakati awe mbadde nti gwenyini sala amagezi. Ononye amakubo gonna agasookwa okugonza munno munono gwe waggulako ekyokubiri sala amagezi gonna agakkakanya ku munno oli bwe muzadde omwana
1: hajati ajatuwa ne kumakuba ago gibujja maasaawo agakkakanya kugozaddeko omwana abatayagala mwana agende ku kikaakye
0: gubeera wa buraza
1: munsi muno
0: ayinza yennyini okanti nze omwana wange tagenda ye Sumano wange tagenda kulira wa mukazi we
1: nga wange
0: buraza nga
1: aja tako nakaja katuga omukyala asobola okugaana omwana we ogenda okulira ku kikaki bamuzaala
0: nga omwana omukwano gwatise
1: mami namwe nga omwana wange gwe mukuzadde muli bane ganti omwana mumpe agenda akulene
0: banne
1: ajja kujanga
0: akulabeko wange oyo agalo ajja kumulabirira wa
1: tagenda yo
0: tagenda wambwa ya mukazi oli akiyita nambwa
1: mbwa
0: gari owani kutwala okubonya bonya kwoli omukazi gwe mmanyi tajja genda
1: jukiro mazo okumatiza ono owewaka nga bwe nagwa mu nsobi n'endeeta omwana
0: ate nno gwe ono oyo gwe bagamba nti tagenda wano n'oli owewaka tamuba nti zizza naye ayinza okubanga naye yeesungusudde
1: mami namugera katukomewo awuliriza tukyatambula ffenna katukomewo kanveeko wano egomba ate tweyongereyo mu maaso
2: Uchawuliza program tugunjuke mwetu yongere okumanya kubicho mtu byaino kola okubera omugunjufu wanu ku radio buddo radio yo mtu wa bulijjo tugunda tuluguma tusindo koma tubwa tukidansiyo na eno ye radio buddo radio yo mtu wa bulijjo Oniye Muzei Kakumba, wana Radio Budu. Nga kutusiboko Skyview Soda. Funakati Skyview Soda, ononga walimu bikabi satu. Onyumiluenga weza uja.
3: Skyview.
4: More flavor, more fun, more speed.
2: Alo mkulu soba nyabo.
5: Unyango liye Muzei Kakumba, nga ulijo Sabalunzi.
2: Sabalunzi. Olunda, oli wabi solo.
5: Nunda nkoko, nunda mbuzi, nunda ente. Nenunda mbata kate
2: kachate yeriwa
5: mbata kozi mwemui na mbata kabuzize
2: mbata kabuzize tumanyi
5: katinze njina mbata kate
2: yekole tieyo
5: mbate mwye nkanente biri
2: olimonsi
5: chigaboni
2: gaboni techiri yu na awe
5: uwa genda mkunanka nyoteke mtu kakumba farmu of opportunity
2: hata of opportunity chijirawa
5: farmu yewe unyi sanga ate ya mkisa
2: Muzei Kakumba wana radio mdo kutusibu wako Skyview Soda Funakati Skyview Soda unonga walimu

kuba mitafailo tamusonga zo kuyimba nyimba zo mukwano na uka credit njaka mwana nsonga kuba anti enyimbe zimo azaza kuba zize zitulaga chichari chichasobola kuyimba era zitulaga wasobola kuleka ngati agwa kubanga yo mukuba yimbi besolo kucheka munye mu style endalese nyimba gama ngada nso ne bilala na ulirange ebyadala yo tajayo na yamanya wagwa era na manya wategera wasobola kuba bulungi na kwato mbabiro mbana Uganda wano woka atenga ne kirala chenzo kumogerako na dalanga sinzira kuluyimba luneno amanyikira si abantu jakubira

0: Radio Buddha 25. Radio Yomuntu Wabudi Jo. Oldidiza Radio Buddha. Kumiaka Bidimwe Tano. Radio Yomuntu Wabudi Jo. Damutanu Katunye Zetano. Radio Buddha 25. Radio Yomuntu Wabudi Jo. Esawa. Wanuk Radio Buddha. Esawa. Eriemwe Yaka Ungezi. Budde bwa mayingira nkoko webale kuuliriza Radio Buddu. Yongera okukuma obulamu bwonga bulungi ng'omanya engeri gy'oyinza okukuumamu. Eno ye Health Tip wano ku Radio Buddu.
1: Gw'alina omwana omuto nga naye tosula naye era nga kizibu okumutuukako okumubikka amangu, fuba okulaba ng'omwambaza ebintu ebimubugumya nti ne bw'aba yeebikkudde empewo tegenda kumutuukako mangu. Kino kijja muyamba obutalwala ndwadde ezireetebwa empewo. Kwagaliza obulamu obulungi buli kadde.
0: Eyo yebadde Health Tip wano ku Radio Buddu. Olw'empereza lumamyo, olw'empereza lumamyo, omukizo gwa programu ezookya amayengo gonna tugwetise kati emyaka 25 bweddu
2: ate nno kyaddala
0: Radio Buddha 25, radio y'omuntu wa bulijjo. Kakatifu olwo tukukusa mpogwa mwegandaalo
3: olujusitapuliyakuuuu
0: kano ke kadde owulire ku buyimba obuwummuza ebirowoozo byo obuyimba.

wabiri okosa ko tensezenja ula okubukinga kuba kunoti musamfu tanu musamfu emumunana muenda munana muenda munana oba kunoti musamfu musamfu nya muenda noti noti musamfu satu nya mwabafe kampale tabula ya mitwalo mukaga atabafe masako mutwalo gumu ngabichekikedua bugoma babu safareza chigenda kumina kubugoma sandbiche kalangala okubanga kumina mukaga paka kumina munano gwe kumi kugenda kumina kundigida

0: Nkwebaziza nnyo, sijja kukoowa kukwebaza. Weebale nnyo ky'otukoze olunaku olwaleero taata. Waliwo abagereza bagambo kitenderwa mu kyebikkwa. Taata naffe tukwebaza olw'okutwaniriza obulungi. Taata nze gw'olaba mu maaso go wano, ninga muti gw'amasannyalaze. Gayitako ne gagaba ekitangala naye gw'ogusula mu nzikiza. N'olwekyo nze ebigambo byonna bye ŋŋenda okwogera si byange, bya mwana mulenzi gwe natembese ssemukwano. Omwana mulenzi oyo agamba nti munywanyi we yamuleese mu kasoli ako wano. Mwatu wa mwagala bitole nga bya mmere era ali natala bikalabika nga ekibbitu kya radio buddwa nti omwaka kiberawo omulundi gumu.
1: Mazima
0: agamba nti amwakira nga amatala ga seji y'ekibbitu amukubira mu mutima alinga endongo y'ekibbitu.
2: Katonda wange
0: agamba nti tayagala amuve ku lusegere
1: wanji
0: kubanga bwamubula kamunoonya nga abanoonya ebirawo by'omukibbitu.
3: Nyabo
0: alika eddoboozi esseeneekerevu eryo eriringa mwattu eri abayimbi b'ekibbitu anti bayimbisa ggono. Agamba nti buli lwabeera abeera alowooza ku ggwe Juliet kubanga buli lwakulowooza akulowoozaako ng'ennaku z'omwezi ez'ekibbitu lwe kinaabaawo anti alaba tezituuka.
3: Awo
0: buli lw'otambula omutambulira mu mutima nga bw'owulira obugato bw'ekibbitu nga buyingira ku Lastoni Gardens. Agamba nti okumanya akwagala bwe wandibadde bizinesi teyandikuwozezzaako musolo nga bw'olaba abayingira mu kibbitu okuyingira n'okufuluma kubeera kwa bwereere. Nga n'ekisemberayo ddala okumanya ssemukwano ayagala Juliet agambe nti deeti z'amaze dda okufuluma. Agambe nti nga 13 December asaba ogamba abakulu bakkirize akutwaleko ku outing mu kibbitu kya Radio Buddu ku Lastoni Gardens. Bw'atyo n'asaba n'agamba nti tomuleka kwetozirana kwazirana mujje ku gwajo ogamba abakulu bakkirize akutwale. Agamba nti ewe togenda kubonaabona anti emmere bw'eneebula ewuwe munaalyanga eswaga.
4: Ekibbitu kya Radio Buddu 25 Yoga
5: yoga. Eswaga balirya.
6: Tukubuka n'okubanguka mu lulimi Oluganda. Uliriza program Inclusive Lulimi Oluganda wano ku Radio Buddu, Radio y'omuntu wa bulijjo.
5: Nze mbuuza eswaga balirya. Eswaga. Oli eswaga. Eswaga balirya. Kakati munzikirize, mala okunoonya ku musajja ono Ssempijja Jude. Tusooke tunyumyemu tulyoke tumalirize akatabo ke. Halo.
7: Halo.
5: Ono Ssempijja Jude?
7: Yes, sir.
5: Nga nsanyusa okuwuliza. Oli butereevu ku mpewo za Radio Buddu ey'omuntu wa bulijjo.
7: Oh,
5: ensi yonna ensi yonna ekuwulira.
7: Amina sebo.
5: Waliwo n'abali e London babadde batendereza akatabo ko nga lukwagomba gatuzinde bali London gye bakuwuliriza. Bakwebazizza nnyo okuwandiika akatabo akalungi.
7: Yes. Yes,
5: sooka obuuze ku bawuliriza obeeyanjulire bulungi n'omulimu gw'okola ne w'otudde nkubuuzeeyo ebibuuzo nga bibyo.
7: Muzukuru wakakoza yoramu agalamidde ensozi bbiri eyo mu Kkooki. Muzukuru wa Ssaabaganzi Katongole bali okwabwe agalamidde empunga eri akabanda Kkooki. Muzukuru wa Luwondera Musajja Awaza agalamidde empunga gy'akabanda Kkooki era ndi muzukuru wa Kajumbi. Bakusenda n'oli agalamidde empunga eri akabanda Kkooki. Nange ye mukadde Goreti yali awokyetu ne musenda bule era nga kitange ye muzeyise Manda naye ali eri kyannenya era musenda bule.
5: Ekitegezo
7: nawandiika akatabo ako.
5: Ekitegezo oli munnamawoggola.
7: Yes,
5: sir. Kati oli ludda wa ewuwo w'osinziira okwogera ebigambo ebyo?
7: isawe ino ntude mnyendo mwendera mkwale mirimo mingi
5: aha
7: umuli okuandika mbukua kuandika mpandika vinge mpandike nyimbe za masomero mpandike vitontome mpandike mizanyo nyimbe za vinge avenja uro ero kumanya radio vudu ya senyo radio vudu ya radio mumasaka site ya soko kubulu yemba rwangi
5: ukakasa ukakasa
7: ee walu kubakao
5: ee
7: so ndi muyimbi ndi muandisi wa mizanyo ndi muandisi wa vitontome ila nyimba niko nipo
5: omanyile
7: na ya liyo tumpisa ake omolimu oguga mweli po
5: omanyile edi obudu engeri jeri yomu ntu wabuli jo
7: yes,
5: fetu wagala nyo abantu aba wabuli jo okuba tutumula baveyo
7: yes sir
5: era wali badde wa yangu yenadda nojja nolaba programu zimanaja ne bakuteeka ne ku lukalala lw'ekibiitu
7: era njakutuuka
5: sebo gwe bojja muwene kodi omugambe nti sebo n'akatabo kange mulangira kabadde asoma
7: yes sebo
5: njja namugamba awo tojja kumenyeka nnyo
7: kali sebo njakutuuka taata neyanziza
5: kakati ekibuuzo ekisooka
7: yetata
5: ahuliriza ayagala kumanya sempi je bintu bino bya wandika ya birabako ya ulira biwulire oba
7: kakati nze mpandika yange sinzira kubulamu obwa bulijjo ebintu bye tukula tulaba nga kusoma kadde sasoma kigenze wala naye nayitako mu ssomero era ebintu ebikolebwa mu masomero nzize ndira kuso kubate ebintu bye nalabako mu ssomero nengattamu nze byentebereza bwe nali nsoma sekendwe twasoma fine art waliwo omuzungu peepa gye twakola mu luzungu bagiyitanga photographic imagination okutegereza ekintu olaga ateebereza ekintu ekiyinza okubeerawo oba akabenje nga kagudde nga ekifaananyi nga kiri bwe kityo okuba ekifaananyi ng'abantu bagudde kabenje bafunye ebisago kakati ntunula ku bintu bye nalinda bye ku nsinziiro okuzimba sitoole ne nyongeramu ebyange byenteebereza ebyandibadde okusukako ekyo kye nalaba
5: ekitegeeza ebintu ebisinga mu katabo kano wabirabako
7: ebimu mbiraba yes ebisinga nabiraba
5: ate era n'okubirabako era bikyaliyo bingi
7: aha era bikyaliwo mu bantu ba bulijjo mu masomero baganda bange be twasomanga nabo ne bannyina ze be twasomanga nabo n'abekitiibwa abasomesa abamu abatusomesanga
5: tubanga gwe wali baluzunza alo abozana Kiyemba Samuel irina asinzidde eri Butambala agambye nti weebale kuwandiika bulungi
7: amina niyanziza
5: nti olugero yalunyumirwa bulungi nnyo waliwo ne wano mukayira Dennis ali Kiweesa naye agambye nti muwandiisi oyo mwambi mulungi nnyo kakati ngera wano bambuuza akatabo kano oli nga akaagadde akasangewa
7: akatabo kano engeri gyendi nti ke katabo kange akasoose tinnaba kufuna nnyo wenkasa naye nga oba oyagala okukasanga enamba yange essimu
5: essimu
7: obadde ojjo gibagabire ebbanga lyonna era nsobola oggiddamu
5: era naawe giddemu
7: eri 070 nsanvu munaana ataano mukaaga 0 nkaaga musanvu 070 nsanvu munaana ataano mukaaga 0 nkaaga musanvu kutuba tusobola okwogera
5: kanji basomere bulungi nnyo eri 070 lunaana ataano mukaaga 0 nkaaga musanvu bobo ine ekibuzo kyeyagala okubuuza sempi jono nga sinamuta abalina simu za seereza yita ku WhatsApp yaffe ku noti 752 nja kuba nkufuna 9898555 ng'olina kyobuuza ndina omuwandiisi w'akatabo ke tusoma kati sempi ja Judy ndi mukumubuuza ekyavaako waliwo mulema Dani muzukulu w'Auguste ali Kigangazi agambye nti nkwebaze nnyo ogw'okuyiiya n'okuwandiika ebintu ebiri mu nsi muno
7: Amina.
5: Waliwo ne teacher Naluswa senior ali kubukoma Simbi junior school. Omuwandiisi oyo bambi mutwebalize nnyo, yeebale kusengeka bulungi ebintu bye tulabako. Teacher Naluswa webale nnyo kugoberera kubona bano bonna bagoberera akatabo. Njagala alina ekibuzo kyabuuza Sempijja nga mmaliza. Kakati Sempijja, njagala kwogera ate kubuuzaayo kigambo kino. Ekitabo kino bw'oba okitunuulidde bw'oti kiringa ekikyali mu bubage. Oinayo essuubi ly'okwongera okukiyooyoota, okukinyiriza, kirabike bulungi, oba kati eno ye final copy?
7: Ninayo eryo essuubi kuba eyo kopi gye nakuwaako nali nakakafulumya.
5: Anti nange era nkiraba.
7: Kati era waliwo ne kopi ze nafulumizaako wano endala nga nnina kyennyongeddemu. Okusinziira okwongera okukinyirizaako naye ate era kuba gy'okoma okufuna obumanyirivu mu kintu gy'okoma okwongera okukitereeza.
5: Okukitereeza kituufu.
7: Kiki waliwo kopi ze nafulumizaako era bonabo bobozirabyeko yalabako kuyo gye nakuwa teyinza kufanagana neno gye nnyina kati. Butereevu ngenda nyongera nkyusakyusaamu n'ekirala. Ekyo kye kitabo kye nasooka okuwandiika.
5: Oyinayo n'ekitabo ekirala?
7: Ekisi kye nasooka wadde kye nasoosa okufulumya. Wabula nakezedde mu bintu byennyina ebira ku mbeera y'ebyensimbi n'ekintu ng'okiyingira buyingizi ne ngamba anoonyeyo akatonotono ke mba nsooka mbaweeko naye nga ssaawa yonna waliwo ekirala ekijja.
5: Kitabo ki ekirala kye wawandiika?
7: Tekifulumanga.
5: Kifulume essaawa yonna. Yeringa kyekiringa ekyokubiri.
7: Kyekigenda okuba ng'ekyokubiri.
5: Mu bufunze olugero lw'olukwatanga ku ki?
7: Olugero okubabbirako akatono ennyo.
5: Akatono. Basigalemu amabbabbanyi.
7: Kambawo olugero luno nkika kyamamamira tekagololeka.
5: Tebanga terubanga continuation yakyo siga.
7: Biyinza okubanga si continuation yakyo siga. Era tebifaanaganira ddala.
5: Naye nga nalwo lutambulira mu maka.
7: Mbeera ya maka, enkuza y'abaana, omwana bw'otamukwatako ng'obudde bukyali, omwana kyakuzaala beewaka era naye kyakola bw'aba akuze, ebintu bwe bityo.
5: Ne Sempijja, ki ekikuwaliriza okuwandiika engerezo bwe zityo? Bwe bulamu bwe wakuliramu?
7: Si bwe bulamu bwe nakuliramu, naye ebiseera ebisinga nze abantu be nzize neegomba, kuba buli omu abaako omuntu gwe yeegomba amusindikiriza okukola kyakola. Nzize njagala nnyo abawandiisi, sijja kwogera bonna be nzize neegomba, naye omu ku bawandiisi be nasinga okwegomba amanye nnyo okuwandiika. Yali Samani Basudde wadde ye
5: yali muyimbi,
7: ebigambo bye yabiyisanga mu nnyimba. Naye ng'ayogera nnyo ku bintu ebifa mu bulamu bw'abantu obwa bulijjo. Kakati ye muntu gwe nzize neegomba. So kyakulabireko kinene gye ndi, nange nfuba nnyo okulaba ebintu ebiri mu layini y'obulamu bw'abantu obwa bulijjo byengoberera. Oluusi ne mbeera ne mikwano gyange nga tulina amaka ge tutuddemu, oba oluusi waabwe wa mukwano gwange mukwano gwange ne ndabayo ekintu engamba kansimbiire ku kino kigumbireko olugero bwentyo.
5: Edwin yali eri Namagoma akugambye nti ekitabo kino bw'oba okitunda ssente mmeka?
7: Ekitabo nkitunda 1,100.
5: Amina. Okiwulidde Teacher Kasozi Joseph ali Ssunga, kwendinga bulijjo twebaliza omuwandiisi eyo nti yeebale nnyo, nange akatabo ngenda kukanoonyaako ako nkagulira abaana bange. Tweyanza nnyo, tweyanze ege. Nga njagala okukuta kubanga abawuliriza baatwagala tufune essuula zino ebbiri, ey'omukaaga ennaku z'omubbi zibaana, ate n'essuula ey'omusanvu essanyu ly'omuzadde. Awuliriza asubire ki musula zino nga sina zisoma. Anawanuka yoku mutima kubanga esula eri eyokutaano waliko otuwanisa emitima. Nga tulaba Luliira yeefugidde eddala birungi yamuwa ne pulogulaamu. Kati awuliriza anawanuka anassaako ku kikowe.
7: Ajja kusa ku kikowe naddala ng'amalirize essuula gye bayita essanyu ly'omuzadde era mbadde nsaba. Abazadde bonna oba olina omwana w'obulenzi oba ow'obuwala naddala ali mu siniya ey'okusatu yaakunaawo ne bweba ya mukaaga yaakutaano sembeza muwala wo sembeza mutabani wo abeere ku lusegere. Ebyo byonna mubiwulire kijja nakuyambako okubeera oba oluusi olina bye wamugamba nti bulijjo okugamba ndooza naawe owulira.
5: Naawe obiwulidde.
7: Aha, kakati omutima gujja muwanuka we gye gwali gyogwadde gwewanise era omwana ow'obuwala ow'obulenzi ajja kufuna nnyo ekyokuyiga mu ssuula ezo ezibulawetaata.
5: Tweyanza tweyanze ge oyo sempi jya Jude bobanga okyalina kyombuuza nakugambye nga olina essimu ya smart mpeereza obubaka ku WhatsApp enze ekibuuzo nkimubuulizeewo wano nga tewali kirala kyonna kigenze mugundi kakati sempi jyo ngambye oli muyimbi nabo njagala okuwonewokko katono munna engeri gy'oli ku mpewo. Oyimbye nye owezeza alubamu ye nyimba
7: alubamu eweze
5: eweze mulimu nyimba kinga ki mulimu nyimba kina ki
7: nyimba ezirimu era za obaka obubuli oba nyinza obbawayo tebayita akapera
5: webali tenno kinzije mukamwa kyembadde ngenda okugamba nti tuweemu ne kapera awo tuwulire.
7: Ira nene tunulira obulamu bwange buno mwebize mpita nga bwe mbala emisanvu gye nsisinkanye ebya ddala ddala si byangu mingiko ddala ate nga gikyali mingiko ddala kubanga ddoro olugendo nkyalutambula amazima gikyali mingiko ddala kubanga ddoro olugendo nkyalutambula ekyewuunyisa nti naawoyo gwe weegomba naye alinayo omulala gwe yeegomba ate gye yava okutuuka wala nnyo nnyo kati gwe kitunuulire
5: ogendye
7: mulago gwakutaayiza obulamu gwe nno weesiimye nti owatanya za kamere waliwo akanyina atasobola n'akukalya ng'asiba bikutuka byonna byakuwaatanya obulamu n'ensimbi oba ensimbi waakiri kasita oba n'obulamu naye nga laazima obulamu bw'ekyafu nabwo bulabi butama bunaakula mukyezo kati ne bamaama biriyo ebyandi mukazi gwe baabivaako dda bakola buli mulimu ssebo tebeenyooma kati gwe weetunuulire nze kyenva ngamba nti obulamu bwakuwaatanya akimanyi leka kudda mu kwebakangaeyo n'ensimbi zakuwaatanya kola tubavumiriya ffaanya saaziyo obulamu bwakuwaatanya akimanyi leka kudda mu kwebakangaeyo n'ensimbi
5: zakuwaatanya. Olo luyimba waluwa gundi title ki?
7: Nalutuma kuwatanya.
5: Kuwatanya. Kati tuweyo ku title ze nyimba ze wakayimba nga wakiri tano muyumi wawuliriza ategeere.
7: Aha, kakati mwenyezo mwenye mwenye kuwatanya. Wali ula la narutuma wansensede. Wali ula narutuma uva mfanse. Wali ula narutuma gunzi vieko. Wali ula la ya banyi waliwe mwilala baluita kibuwedeke ensonyi
5: tweyanze kwe asema nda Hazard ya gambi enti olina yesubye lyo kuongera ku katabo kano okwongera ko maaso tulabe obulamu bwa birungi tulabe obulamu bwa bwa Luliira munyana tulabe obulamu bwa Kirabo gye byakira
7: okuba kwekusiima kwabwe nina teni n'obwongo mbulina.
5: Tweyanze ege Akimu Akimu ali eri Kibisi Kinyerere abuuza kino akibuuza nze nja kimuddamu alina kibuuzo kyabuuza ndawula Steven Kakuuto Kigaaga akwebazizza nti webale nnyo webalire ddala erinnya Kanyike Hamidu Kajikami dutokirizi wakujia mukopi mukatabo kano wabulo okirizi wakagula no kateke uono kasoma abadabu zambu akirizi wakujia mukopi kopi onoji jia mukati wajyo kukotafunye oyo mukudidemu mukudidemu oyo muleke teyanziza nye teya kakati sempija nsaba ndoza nga wesiga makatabo kano kyosiga kengendo okumaliriza obeko n'ebigambo byowunzika nabyo lina ddala abaana abasoma abaana abawala ababuzaabuzibwa abasomesa abaana abawala ababuzaabuzibwa ebiduula ne babuzaabuzibwa tuyina nyina manywanyi bange mbaagala nsaagala nnyo bakoonako naye kale abavuzi ba boda boda nabo babuzaabuza n'abantu abakola emirimu ne baddereeva ba takisi baani babuzaabuza obubaka obwo bw'obompa nkusiibule
7: kakati ekisookera ddala maliriza kansooke nakwebaza se omulangira weebale weebalire ddala ne management ya Radio Buddu mwebaza nnyo mwebale nnyo mwebalire ddala n'obubaka obulala amangu ddala nsaba bannaaye temunku abankubira amasimu mwebale nnyo okunkubira ne mulekeraawo okunkubira saa mwenda ez'ekiro
5: bwe batyo abawuliriza abange bati bannange kanze mbabalabula bannange omukulu sempija mumulinde obudde buke mumukubire munyumyemu ne kati ogenda kuva ku mpewo bakubire mumuleke obudde buke mumukubire ng'obudde bukedde kale tugende ku mbaka
7: n'ekirala nsaba bannaye munguleka akatabo mbegayiridde bambi kagule ekirala n'abaamasomero mwenna abasomesa kano akatabo kakulu nnyo gye muli osobola n'okumpita mu ssomero lyo oba oyagala nkakuleetere tekirinaamu buzibu
5: ku ssomero
7: kakati mulangira oba mu ssomero lyo nakuba waliwo ne mukwano gwange tubadde tunyumya mwana asoma ndoza senior siri wa bulenzi bamuyita Mathias somera saidi zeyo wengo yangambye agenda kukola enteekateeka n'omusomesa wa Luganda ngende mbakyalireko
5: baaba
7: aha era nindiridde kunaabatuwuliziganyamu eyo embeera kakati obubaka bwange nga bwengambye mulangira oba mpulira
5: nkuwulira bulungi ssebo
7: nti obubaka bwange nga bwengambye nja kusookera ddala okwebaza abazadde mwenna abafaayo okuweerera abaana bannaye si kyangu si kyangu mwebambi ne mwerekereza mwebale nnyo mwebalire ddala wabula kyembasaba mubeere n'eriiso jjoji
5: mu baana be muweerera
7: nnyo okwoza weebale kiruma nnyo okwoza
5: n'oyanika mutaka
7: bagamba kacha mumamira tikagololeka omwana bwakulemu okukwatako ng'akyali mu bwanatuuka mu sekendule sikiwa nti onaamusobola nze nzijjukira mama wange yankuba emiggo mpaka mpezeza emyaka 17 mulalu oba oli awo yayambagananga nnyo ne mukulu wange mukulu wange bamuyita Mutagubya Abeli abeera ensajji zesembabulaawo mukengo naye ng'embooka enyooka okuba omwana si kibi kasita oba ng'omugunjula ng'omulagana kkubo golokofu nali mmanyi bantulugunya naye waliwo ebintu byenzize enkula n'endaba ngamba kabankube ngamba kabankube so omwana mukwateko ng'omuwabula ng'omuteekateeka omuteekateekera ensi eno
5: oba
7: tulina kyamaanyi ky'omuwadde naye kasita omuteekateeka ensi asobola ojjanguibwa abasinga obungi ku ffe tubidde awantu awatali n'abazadde baffe naye ng'abantu batwaniriza olw'empisa ennungi
5: ffenna bwe tuli ffenna bwe tuli
7: emmere ewulira muliro gusooka omwana mulage ekyokkola ng'akyali muto
5: tweyanziza ono ye Ssenyondo Juma akugambye nti muwabule mu kyetaagisa ki kyakubuuza okuwandiika ekitabo kiki kyeyeetaaga okuba nakyo
7: byasi kikulowooza kyaba akola afune enamba yange ankubire twogere
5: kale ssebo ono Emma ankodde wali kyantale kyannamukaaka ekibuuzo kyabuuziza kyekyo kyobaddeko nti magezi kiga gw'owa omwana asoma agawadde n'omuzadde n'agamuwa semaganda John Kiganga Kakuuto akwebaziza naye nti webale kuwandiika bulungi. Sempija, sibula abantu bano mbayise mu ssuula zino ezisooka tufundikira akataboko ezisembayo.
7: Ebigambo ebisembayo nja kufundikira nebaliza ddala management ya Radio Buddu. Nawe mulangira bambi mukama akwekyosinga okwagala neyanziza neyanzeege abawuliza ba Radio Buddu mwebala okuwuliriza mwebala okunjagala amasimu ngawulira mugankubira era nga munsiima. Basaba mwongere mugule kano akatabo era mukawa abaana bammwe bakasome ne bwe neetaaga kujja mu ssomero lyo nesigika nja kujjira mbawo ebigambo ebibazimba abaana. Baganda bange abali ku ssomero ne bannyina ze bange mu ssomero tebayiridde esome
5: kituufu
7: bw'osoma tewali kirala kiba kyakwongerako
5: ate tewejjusa
7: bangi bagamba bafunye sente nga tebasomye naye oli bw'aba afunye sente nga tasomye ate yandiba bw'aba singa yasomako yandifunye ziba zijja kuba nyingi okusinga zafunye nga tasomye banaye okusoma kikulu.
5: Kituufu nnyo ekyo
7: byebyo byennyinza okubagamba bannaaye
5: tweyanza
7: neyanzeege mulangira eyanza Radio Buddu
5: mukoddomi wange Lukwagomba
7: Gatuwangaali.
5: Amina, lukodwe wangeli kwa gomba katuzinda gambie nti bwave randa ni agenda kuno nyako aliranda ni katija uliriza.
7: Amina, neyanze gemulienzi
5: kari tweyanze ke omurunja uliriza njagala kwebaza nnyo kubanga obadde goberera tubadde ne Sempija Jude omuwandisi wa katabo kano kyosiga achoku.

0: kyosiga mu kyajja kyosiga mu mbeera n'atabanguka n'alumba essomero limubuulire oba omwana we yabawa wa kwonoona na kukabasanya ate gwe wamuwalulira. Ebyo byonna byali bigenda mu maaso nga ne Meega omuyizi omulala eyaganzanga luliira nga naye yasoba dda. Luliira baamukubye emiggo, jjukira. Mukulu w'essomero byamutabukako. Okkira ayombera gy'asaka. Omusomesa omu okufunisa abayizi babiri embuto mu ssomero limu mu mwaka gwe gumu. Kiyakola kyakukulembera bazadde ba birungi ne bazadde ba Meega ne bagenda ku poliisi ne baggula omusango ku musomesa ono. Omusango omukulu w'essomero teyakoma okwo, yagenderawo ne mu kitongole ky'ebyenjigiriza n'aloopa musajja w'ono luliira mu nnyana emisango gye yali akoze, era ekitongole kino ne kisazaamu empapula za luliira ez'obuyigirize zonna. Bino byateekebwa ne mu kyapa kya gavumenti oba gye muyita gazeti, ndowooza yeeyo. Mukulu luliira mu nnyana ne ku ssomero lya Nezikookolima yagobwa, teyadda. Oba ebiwundu byali biwonye baaba musajja wange luliira. Wabula n'amasomero amalala gye yasomesanga, jjukira yalina mangi. Olwawulira bino gaawandiikirawo amabaluwa agamugoba obutadda ku ssomero. Eby'okugobwa kwa luliira, okusazaamu ebbaluwa n'omuggulako emisango byamusanga akyali ku kitanda kwe yali mu ddwaliro ku miggo giri egyamukubwa sempe wanne wanne. Era poliisi yamuteekako obukuumi mu ddwaliro gye yali okutuusa lwe yawona. Luliira bwe yamala okuwona, poliisi yamukwatirawo n'emuggulako n'emuggalira, awere ennembe n'emisango gye. Luliira mu kkooti yasalirwa ensimbi 10,000 ez'okulabirira abaana be yafunisa embuto nga bakyasoma, ne bamusalira n'emyaka 5 ng'ali mu nkomyo. Ssente ze baamusalira teyalina wa kuzijja wabula okuggyako okutunda enju ye gye yali yaakazimba n'ekibanja kwe yali. Anti ye mmotoka yali yakwama nga tekyalina mugaso. Ab'enganda za mukulu luliira olwatunda enju ye nga bakwata ssente ezaavaamu nga bazigabanya mu bazadde ba birungi. Muzadde wa birungi n'owa Meega, musajja watululiira ng'asigala mu kkomera. Meega oluvannyuma lw'okuzaala teyadda ku ssomero. Taata we yamufunira ensimbi n'ali nnyonyi mpaka mu kyondo kya Buwalabu asobole okukolera eyo, nga yamuyamba nno n'omuyamba. Ye birungi mukazi watu yafuuka ekivuma ewaka nga kitaawe yamukoyera ddala, tayagala namulabako. Era oluvannyuma lw'okuzaala yalaba awaka wamukaluubiridde, omwana yamulekera nnyina n'afuna omusajja eyamuwasa. Wabula mu bufumbo obwo teyawangaalayo oluvannyuma lw'omukwata ne kasaato eyali omupakasi mu kitundu ekyo, anti akaze ka birungi mukamanyi. Birungi olwamugoba ng'apangisa Kazigo n'abaana be babiri be yali azadde mu ddya eryo. Eyo nno mukazigo ke yateekamu ekirabo ky'omwenge, wabula nga abatamiivu be takoma ku kubaguza mwenge gwokka, mbu ng'abaguza ne wootegedde. Mu njogere ennyangu yafuukira ddala malaaya birungi. Omwana yali omulungi, omwana yali asoma obulungi, wuyo ali mu buzigo n'abasajja afuuse malaaya. Eyesuula naawe weekoma. Abaayi, essuula ey'omukaaga weekoma. Tugenda okusoma essuula ey'omusanvu tulaba ate byakkira wa ebirala mu mbeera efaanagana bw'etyo. Kaakati tugenze ku ssuula egamba nti essanyu ly'omuzadde, simanyi gye lyava lino essanyu ly'omuzadde. naye kanzije katono tova ku radio budde yo muntu wabulijo nange mpumula mu ngo muntu.
1: Tukubuka nokubanguka mu limi Luganda olidiza program inclusive limi Luganda wanoku radio budu radio yo muntu wabulijo.

Emyaka 25 nga tufulumanju kunju manju kunju nsonda ku nsonda buli wamuba wuliriza fe Radio Budati 25 Radio yomuntu wa bulijjo.

Emyaka 25 nga tufulumanju kunju. Tufulumanju kunju. Nsonda kunsonda. Buli wamuba wudiriza fe. Radio Budat 25. Radio yomu ntuwa wudijon.

Emyaka 20 mwetano nga tufuluma nju kunju nsonda kunsonda buli wamuba wulirizaffe Radio Budati 25 Radio yomuntu wa buli jo.